ta karan sashen Hausa na Radio Faransa International ke lamuje ga bitar wasu daga cikin kanun labaran duniya kayan misallama kun ji cewa Najeriya ta aike da sojoji 86 za su aiki karkashin inuwarin don samar da zaman lafiya a kasar Guinea Bissau karkashin kungiyar nan ta aiko wasu yayin da shugaban jamhuriyar Benin ya yi wa fursunoni 369 afuwa kusan kwana ɗaya kenan bayan bikin zagayowar cika shekaru 66 da ƙasar ta Benin ta samu 'yancin kai. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI. Tunde Usaini shi sada da ku Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya sa ki sada mu da alheri mu kwana lafiya.

0: na sasa uke nauyi da ke wuyan su ba wato tara ko kuma mayarwa hukuma kaddarori da kotu ta kwace kamar yadda aka zartar sa a zaman shari'ar watanni kadan kafin kaddamar da kudin eco na kasashen yammacin Afrika karkashin inuwar ECOWAS kenan yanzu haka kasar Guinea Conakry ta sanar da matsayin ta na cewa amma a maimakon amfani da kudin na eco za ta kwambaci fifita kudin ta sanarwa daga hukumar na kasar ya haifar da muhawara inda wasu ke ganin cewa rashin mika wuya ga wannan sabon tsari na kudin eco zai iya kawo koma baya ga tsarin da aka jima ana fatan ganin ya wanzu a yammacin Afrika hukumar na Guinea na kokarin kare manufar su wacce ta shafi kar darajar kudin kasar a wani lokaci da tattalin arzikin ta ya soma farfadowa
1: RFI
0: A kasar Kenya wani bincike daga hukumar kare gandun daji da jami'an tsaro ya gano cewa an yi amfani da guba da ke nasaba da sinadarin cyanure wajen wanda ya sanar da mutuwar giwaye kusan 15 a wani daji da ke a matsayin wani wurin shakatawa. Hukumar kare gandun daji ta kasar ta kaddamar da bincike biyo bayan mutuwar waɗannan giwaye guda 15 tsakanin ranar 24 ga watan Yuni zuwa 24 ga watan Yuli a dajin Amboseli da ke kudancin kasar ta Kenya da kuma iyaka da Tanzania. Inda ake da akasarin makiyaya da manoma wasu daga cikin rahotannin farko daga masu bincike na da nuni cewa giwayen sun ci tumaturi ne mai dauke da magunguna na kashe kwari a Afrika ta kudu zazzabin cizon sauro cuta ce da ke kashe dubban mutane kowace shekara wani sabon bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana yaduwa a fadin nahiyar saboda sauyin yanayi kuma nan da shekara ta 2100 kamuwa da cutar na iya raguwa a yammaci da tsakiyar Afrika amma ta kara ta'azzara a kudancin Afrika musamman ma Afrika ta kudu kasar da aka samu raguwar waɗanda ke kamuwa da cutar yanzu haka kudancin Afrika yanki mai sanyi zai iya zama babban wuri da cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa kamar yadda bincike ya tabbatar wanda aka wallafa a mujallar Nature A yau Lahadi Iran ta ce tana gab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz sa'o'i bayan da Amurka ta sanar da dakatar da kaiwa Iran hari da nufin cimma sabuwar yarjejeniya ta fuskar diplomasiya a jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa da Isra'ila sun amince su dakatar da sabbin hare-hare da za su kaiwa Iran yana mai cewa yankin ana dab da kama hanyar cimma yarjejeniya Iran da Amurka sun fada yaki ta ranar 28 ga watan Fabrairu lokacin da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na bazato ba tsammani kan Iran ko da yake watanni bangaren diplomasiya sun yi tasiri sosai wanda ya kai ga cimma yarjejeniya da kuma samar da kwanciyar hankali na dan lokaci wannan yarjejeniya ba a yi ta ne ba a matsayin yarjejeniyar zaman lafiya ta karshe ba amma a matsayin matakalar tattaunawa kan yarjejeniya mai cikakken bayani ko da yake ta hada da tantance musamman ma kan al'amari na mashigin na Hormuz kamfanin dillancin labarai na Iran a yau Lahadi ya yi watsi da sanarwar da Donald Trump ya fitar cewa Tehran ta nemi alfarma daga Washington na ganin ta daina ci gaba da kai mata hari Iran ta nisanta kanta daga irin waɗannan ɗabi'u da ta danganta da kanzon kurege ta kuma jaddada cewa sojojinta na cikin shirin ko ta kwana kuma a shirye suke su mayar da martani a duk wata tsokana daga waje a kasar Peru akalla mutane 13 ne akasarin su baki ɗan yawon bude ido suka mutu bayan da wani karamin jirgin sama da ke dauke da su ya rikito kasa a jiya Asabar daga masu bincike sun gano cewa fasinjojin da ke cikin wannan karamin jirgin sun hada da 'yan kasar Italiya guda 7 'yan kasar Jamus guda 2 da Spain 2 sai ma'aikatan jirgin guda 2 gashirinmu na gaba
2: Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Za mu soma shirin daga Najeriya inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da Maya Adeyemi wanda ke habaka hulda da zuba jari ta sake tayar da kura a kasar wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. DDS ta amince da sakaci da aiki lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi yayin da take gabatar da jawabi gaban komitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar Mrs. DD ta ce ba shakka an aikata kuskure na harshen sanya idanu yadda ya kamata Rukayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
1: tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin to sai dai a yanzu kwararru kan aikin gwamnati na ganin an tilastawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne dan kaucewa jin kunya Alhaji Hassan Sallau tsohon director ne a gwamnatin tarayya kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi
3: wato ita baya ta da choice ne ba ta taba shemin din president ba saboda haka yanzu dole ita ta dau dama akwai ne irin balakala da aka samu akwai dole scapegoat to yanzu ita ta dau nauyin ne amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce saboda ita ma ka abun ayakan anya approaching inta
1: A cewar Alhaji Sallau, koda Mrs. Walter ta dauki wannan alhaki, akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su. Matsaurar dai binciken na gaskiya ake son a yi.
3: Akwai budget office a ciki, akwai account general office. Ita na ta fannin daukar ma'aikata ne. Wa zai create account da wayannan agency din za a dinga tura mata kudi? Account general ne. Dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki. Ba yanda za a yi bazan har aje a tura kudi a sa budget ba zai yi ba
1: abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankado wadanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi da kuma irin hukuncin da za a yanke musu Rukayya Abba Kabara Arafai Hausa
2: Najeriya da Afrika ta Kudu dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman gargashin ministan harkokin waje Ronald Lamula inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
4: a yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afrika ta kudu da sadakatar da kisan gillar da ake yi wa ƴan kasar mazauna can wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiya sai dai mai hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa tambayar kenan da muka yi wa ambassador Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya
5: abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afrika ta kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da wanda kuma ba haka ake abubuwa ba abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayi na ya yi daidai
4: game da batun kisan ƴan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa Hakan na nufin Najeriya bata damu da mutananta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya.
5: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afrika ta Kudu don su je su kare mutananta da suke Afrika ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afrika ta Kudu da yake Najeriya faɗa wa gwamnati shi cewa Najeriya bata ji daɗi ba. Ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
4: Kusan ƴan Najeriya 1,500 take fuskantar barazana waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiyya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
2: Muna Najeriya inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar da ke buƙatar a sake rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umarci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun bisa dokokin Najeriya dai masu kara na da damar dauka kara zuwa kotun kolin jam'iyyun da ake takaddama akai a gaban kotun dai kan ingancin lasisin su sun hada da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata Gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya hada mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama wanda ya hada da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abinda ya sanya kungiyar ta yi buruz da kasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ka'idojin kasa da kasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa membarta, tare da umartar kasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzarta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagar mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakaranta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
2: Muna yankin Sahel inda kasar Chadi ta bisa hun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyar ta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin Chadi ta zama kasa ta biyar ta bisa hun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta, inda ta fi karkata hukuncen ta kan kasashen Afrika. Don jin yadda masana da yakoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk kasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shi ne tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar kasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zama togar kuwa ga kasar da ta fita daga cikin tsarin cewa ɗan ƙasarsa in ya aikata laifi irin laifuffukan da bai kamata a yi wa ɗan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da hurumi. Kasashe irin su Israel su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice, amma kotun ta yi azumin ɗin ta karɓi gabarar hurumi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifuffukan yaƙi, kotun ta ɗau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista, ba wani tasirin ta kenan da zai ragu?
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Kungiyar Tarayyar Afirka AU kana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: African ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun, za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai
8: ko kasashe masu tasowa?
7: Ko masu tasowa ba haka bane. Tunda zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic na tsohon shugaban kasar Yugoslavia,
8: haka
7: shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifuffukan yaki da take haƙƙin dan adam, yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa.
2: Daga Chadi shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru, inda masana harkokin tattalin arziki a kasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa triliyan biyar makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa. Ikirarin masana na zuwa a daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da ɗiga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a kasar waje, inda ya je jinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya kasar. Lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum a kanta. Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton.
6: Kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kudaden ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar, amma aka yi watsi da su tamkar ma ba a san da zaman su ba. Sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya-kumbiya a harkar kudade, a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar ta Kamaru ta kiyasa cewa waɗannan kudade wato sefa triliyan biyar kwatankwacin dala biliyan miliyan 9 sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubayin farko na wannan shekara da muke ciki. Waɗannan makudan kudaden da yana daga cikin irin mabambantan basussuka da ƙasar ta karɓo da zummar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi su tafiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma, wasu kuma aka yi watsi da su. Yayin da wani fitaccen malami a ƙasar Sash Gordon ke cewa gwamnatin ƙasar ta ce ta kammala shirinta da ƙasa da kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kuɗin da ta yi, wanda ta tabbatar da cewar abin da ta ware yayi matukar karanci. Sannan ma'aikatar kuɗin ƙasar ta bayyana cewa gwamnatin na sanar da wannan matsalar, wanda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su, sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su.
2: To a Ghana, gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban ƙasa daga shekaru 4 zuwa 5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takar jagorancin kasar zuwa 35. A shekarar da ta gabata ne shugaba John Dramani Mahama ya kafa komitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 garan Bawul, inda ya gabatar da shawarwarin sa ga gwamnatin. Babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana, Dominic Ayine, ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar za a ƙara na 'yan majalisa ma domin ya yi daidai da sabon tsarin shugabanci. Idan shiryen leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata, shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa, matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon hannun damarsa Usman Sanko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar. Ga kaɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye.
0: Abinda abokani suka yi kokarin warwarewa, za mu iya dinke wannan baraka kamar yadda tarihi ya nuna mana akan wannan kasar mu ta Senegal. Wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikin ta, tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai. A yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke.
9: Masararo, ka shiga shirwarka da ke damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka ɗauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na ƙarfe 7 agogon Najeriya, 6 kenan agogon Ghana, sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare ƙarfe 9 agogon Najeriya, 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashen Hausa na Arafai.
2: Yanzu kuma shirin zai leka gabar ta tsakiya, inda bayan share kwanaki na kwarekwaren zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin biyo bayan hare-haren haɗin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana wannan rahoton.
8: Bayanai sun ce jim kaɗan bayan matakin na Amurka da Saudiya, Iran ta kai hare-hare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz, lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani. Wannan duka dai na zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz, wanda a ƙarƙashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki ɗayan mashigin ruwan ba, zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji. Mayakan sa kai na kungiyar Harakat al-Nujaba da ke goyon bayan Iran sun ce dakarunsu akalla 20 suka mutu, yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon hare-haren na Amurka da Saudiya a sassan Iraki. Wani batu da ke dada haifar da fargaba kan yiwuwar sake rincabewar rikici a yankin gabas ta tsakiya kuma shine atasayan sojin da aka rawaito cewa haɗin gwiwar dakarun kasashen yankin Gulf na yi a Bahrain, kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya tabbatar.
2: To a yankin gabas ta tsakiya, kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami wadda ke samun goyon bayan Iran a cikin makon da ya gabata ta miƙa makamanta domin ceto shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza. Wannan mataki ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar, Qatar da Turkiya. Yarjejeniyar ta tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta a cikin matakai daban-daban, sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza. Tuni kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewarta da wannan tsarin ta baki da kuma a rubuce, inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza. Wasu majiyoyin diflomasiya na Isra'ila sun bayyana cewa ba za su janye sojojinsu ba har sai an tabbatar da cewa an kwancewa Hamas da mara gaba ɗaya. Ana sa ran nan da kwanaki 14 za a fito da cikakken tsarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar.
10: RFI.
2: Yanzu kuma sai nahiyar Turai bayan da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kammala wata ziyara da ya kai a yankin Ceuta dake kan iyakar kasar da Morocco. Rahotanni sun nuna cewa bakin haure kusan 50,000 sun tsallaka iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin sa'o'i 24 kacal. Zainab Ibrahim ta hada mana wannan rahoto.
11: Sanarwar da kamfanin dillancin labaran Spain EFE ta fitar ta tabbatar da cewa adadin bakin hauren da suka tsallaka teku zuwa yankin arewacin Ceuta na kasar Spain a yan kwanakin nan ya doshi 60,000. A nashi bangaren shugaban yankin na Ceuta Juan Jesus Vivas ya shaidawa manema labarai cewa akalla ba kin haure 34 ne suka mutu hanyar su ta tsallakawa. Tun a safiyar Juma'an nan Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara yankin na Ceuta inda ya bayyana girman lamarin a matsayin babbar barazana ga kasar. Dalilin da ya sanya gwamnati daukar matakin yin duk mai yiwuwa wajen dakile matsalar cikin kankanin lokaci. Gwamnatin Spain ta kuma sanar da jibge jami'an soji a birnin don hada karfi da sauran jami'an tsaron dake iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ta kwararan bakin haure a yankin na Ceuta. Tuni dai shugaban nin yankin Turai suka bayyana damuwar su dangane da yanayin kwararar bakin haure a Spain inda suka sha alwashin tsaurara matakan tsaro akan iyakokin teku. Har ila yau Prime Minister Britania Andy Bonham da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun mika hannun taimakawa Spain a irin yanayin nan da suka shiga.

0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin mu zagaye duniya na wannan rana a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Marsan da na shirya ke cewa a huta lafiya.
1: Kana buƙatar labarai da dumudumin su da suka cancanta akan wayanar da ake toyawa a siyasar Najeriya? To ku sha kurumin ku. Domin daga ranar Litinin 3 ga watan Agusta, sashin Hausa na RFI zai fara yi muku jagora ga samun ƙarin bayanin muhimman batutu wanda ke kai kawo a dandalin siyasar Najeriya a takaice. Za a rika bude wannan taska ce da safiyar ranakun Litinin har zuwa Juma'a. Ku ci gaba da bibiyar RFI Hausa, ku more.
2: Daga nan sashin Hausa na Radio France International kenan. Barum shakatar da wannan wakar ke saman na'ura.

daga sashen Hausa na Radio Faransa International kenan muje ga bitar wasu daga cikin kanan labaran duniya kayan mi sallama kun ji cewa Najeriya ta aike da sojoji 86 za su aiki karkashin rundunar samar da zaman lafiya a kasar Guinea Bissau karkashin kungiyar nan ta aiko wasu yayin da shugaban jamhuriyar Benin yayi wa fursunoni 369 abuwa kusan kwana ɗaya kenan bayan bikin zagayowar cika shekaru 66 da kasar ta Benin ta samu 'yancin kai duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI Tunde Usaini shi sada da ku Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki sada da Aleri mu kwana lafiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalibu akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: Jama'a barkamu da saki saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan dare. Najeriya ta aika da sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS kenan a Guinea Bissau. Shugaban jamhuriyar Benin Romeo Lwadai ya yi wa fursunoni 369 afuwa yayin da a yau Lahadi Iran ta ce tana dab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz. Ga labarin yadda muka sami su musamman tare da Najeriya inda rundunar sojan kasar ta sanar da tura sojoji 86 da za su yi aiki karkashin inuwar rundunar samar da zaman lafiya ta ECOWAS a kasar Guinea Bissau wanda hakan ke kara karfafa alakar Najeriya da sauran kasashen yankin karkashin hukumar ta ECOWAS a batutuwan da suka jibace zaman lafiya da tsaro a yankin. A cikin sanarwa da ta fitar a shafukan sada zumunta a jiya Asabar, rundunar ta ce jirgin da ke dauke da waɗannan sojoji ya tashi ne daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja kafin ya sauka a Guinea Bissau inda kuma aka isar da sojojin zuwa rundunar ta ECOWAS da ke kasar ta Guinea Bissau. Wannan dai ba shi ne karo na farko da Najeriya ke taka rawa a zantukan da suka shafi zaman lafiya da tsaro ko a watannin da suka gabata sojojin Najeriya sun taimaka wajen daƙile juyin mulki a jamhuriyar Benin. Shugaban jamhuriyar ta Benin Romeo Lwadai kwana ɗaya da yi wa wannan adawa afuwa yan lokuta da kawo ƙarshen bikin zagayowar cika shekaru 66 da samun yancin kai. A yau Lahadi fadar shugaban kasar a wata sanarwa da aka mika mani ma labarai na bayyana cewa shugaban ya yi wa fursunoni 369 afuwa tare da bayyana cewa hakan ba zai hana su sauke nauyi da ke wuyansu ba, wato tara ko kuma mayar wa hukuma kadarori da kotu ta kwace kamar yadda aka zartarsa a zaman shari'ar. Watanni kadan kafin kaddamar da kuɗin ECO na kasashen yammacin Afirka karkashin inuwar ECOWAS kenan, yanzu haka kasar Guinea Conakry ta sanar da matsayinta na cewa amma a maimakon amfani da kuɗin na ECO za ta kwamfaci fifita kuɗinta. Sanarwa daga hukumar na kasar ya haifar da muhawara inda wasu ke ganin cewa rashin mika wuya ga wannan sabon tsari na kuɗin ECO zai iya kawo koma baya ga tsarin da aka jima ana fatan ganin ya wanzu a yammacin Afirka. Hukumar na Guinea na kokarin kare manufarsu wacce ta shafi kare darajar kuɗin kasar a wani lokaci da tattalin arzikinta ya soma farfadowa.
1: RFI
0: a kasar Kenya, wani bincike daga hukumar kare gandun daji da jami'an tsaro ya gano cewa an yi amfani da guba da ke da nasaba da sinadarin cyanure wajen wanda ya sanadin mutuwar giwaye kusan 15 a wani daji da ke a matsayin wani wurin shakatawa. Hukumar kare gandun daji ta kasar ta kaddamar da bincike biyo bayan mutuwar waɗannan giwaye guda 15 tsakanin ranar 24 ga watan Yuni zuwa 24 ga watan Yuli a dajin Amboseli da ke kudancin kasar ta Kenya da kuma iyaka da Tanzania, inda ake da akasarin makiyaya da manoma. Wasu daga cikin rahotannin farko daga masu bincike na da nuni cewa giwayen sun ci tumatiri ne mai dauke da magunguna na kashe kwari. A Afirka, zazzabin cizon sauro cuta ce da ke kashe dubban mutane kowace shekara. Wani sabon bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana yaduwa a fadin nahiyar saboda sauyin yanayi. Kuma nan da shekara ta 2100 kamuwa da cutar na iya raguwa a yammaci da tsakiyar Afirka, amma ta kara ta'azzara a kudancin Afirka, musamman ma Afirka ta kudu, kasar da aka samu raguwar waɗanda ke kamuwa da cutar yanzu haka. Kudancin Afirka yanki mai sanyi zai iya zama babban wuri da cutar zazzabin cizon sauro ke yaduwa, kamar yadda bincike ya tabbatar wanda aka wallafa a mujallar Nature. A yau Lahadi Iran ta ce tana gab da cimma yarjejeniya da Oman kan wata sabuwar hanya ta cikin mashigin Hormuz, sa'o'i bayan da Amurka ta sanar da dakatar da kaiwa Iran hari da nufin cimma sabuwar yarjejeniya ta fuskar diplomasiya. A jiya Asabar, shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasarsa da Isra'ila sun amince su dakatar da sabbin hare-hare da za su kaiwa Iran, yana mai cewa yankin ana dab da kama hanyar cimma yarjejeniya. Iran da Amurka sun fada yaki tun ranar 28 ga watan Fabrairu, lokacin da Amurka da Isra'ila suka kai hare-hare na ba zato ba tsammani kan Iran, ko da yake watanni bangaren diplomasiya sun yi tasiri sosai wanda ya kai ga cimma yarjejeniya da kuma samar da kwanciyar hankali na ɗan lokaci. Wannan yarjejeniya ba a yi ta ne ba a matsayin yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe ba amma a matsayin matataklar tattaunawa kan yarjejeniya mai cikakken bayani ko da yake ta hada da tanade musamman ma kan al'amari na mashigin na Hormuz kamfanin dillancin labarai na Iran yau Lahadi ya yi watsi da sanarwar da Donald Trump ya fitar cewa Tehran ta nemi alfarma daga Washington na ganin ta daina ci gaba da kai mata hari Iran ta nisanta kanta daga irin waɗannan ɗabi'u da ta danganta da ƙanzon kurege ta kuma jaddada cewa sojojinta na cikin shirin ko ta kwana kuma a shirye suke su mayar da martani a duk wata tsokana daga waje a ƙasar Peru aƙalla mutane 13 ne akasarin su baki ɗan yawon buɗe ido suka mutu bayan da wani ƙaramin jirgin sama da ke ɗauke da su ya rikito ƙasa a jiya Asabar daga masu bincike sun gano cewa fasinjojin da ke cikin waɗannan wannan ƙaramin jirgin sun hada da 'yan ƙasar Italiya guda 7 'yan ƙasar Jamus guda 2 da Spain 2 sai ma'aikatan jirgin guda 2 ga shirinmu na gaba
1: Jama'a barkanku da sake haduwa cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da ke bitar muhimman abubuwan da suka faru a makon da muka yi bankwana sunana Umar Sani daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI Zamu so mu shirin daga Najeriya inda batun kirkirar ma'aikatar bogin nan karkashin jagorancin shafaffai da mai adei ni adei mi wanda ke haɓaka hulɗa da zuba jari ta sake tayar da ƙura a ƙasar wannan kuwa na zuwa bayan da shugabar ma'aikatan gwamnatin tarayya Mrs. Didi Esther ta amince da sakaci da aiki lamarin da ya kai ga an samar da hukumar ta bogi yayin da take gabatar da jawabi gaban kwamitin karta kwana da majalisar wakilai ta kafa don bincike kan wannan hukumar Mrs. Didi ta ce ba shakka an aikata kuskure na rashin sanya idanu yadda ya kamata Ruqayya Abba Kabara ta hada mana wannan rahoton
2: tun bayan billar labarin samuwar hukumar da gwamnati ta ce ta bogi ce jama'ar Najeriya sun yi ta nuna shakku kan ingancin zargin to sai dai a yanzu kwararru kan aikin gwamnati na ganin anti stawa Mrs. Walter daukar nauyin laifin ne dan kaucewa jin kunya. Alhaji Hassan Sallau tsohon director ne a gwamnatin tarayya kuma shi ma yana da makamancin wannan ra'ayi.
3: Wato ita baya ta da choice ne. Ba ta taba shemin din president ba. Saboda haka yanzu dole ita ta dau dama akona irin balagala da aka samu. Akwai dole scapegoat. To yanzu ita ta dau nauyin ne. Amma really ba yanda za a yi ita ma ta ce saboda ita ma kafin a yakan anya approaching inta
2: a cewar Alhaji Sallau koda Mrs. Walter ta dauki wannan alhaki akwai sauran shugabannin hukumomi da ma'aikatu da ya kamata a kama tare da gurfanar da su matsaurar da binciken na gaskiya ake son a yi
3: akwai budget office a ciki akwai account general office ita na ta fannin daukar ma'aikata ne wa zai create account da wayannan agency din za a dinga tura mata kudi Accountant general ne dole sai an bi su duk suna da hannu a ciki ba yanda za a yi ba zanu har aje a tura kudi a sa budget ba zai yi ba
2: abin jira a gani dai yanzu haka shine irin hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen bankado waɗanda suka yi sakacin da ya kai ga kafuwar hukumar ta bogi da kuma irin hukuncin da za a yanke musu Ruqayya Abba Kabara Arafai Hausa
1: Najeriya da Afirka ta Kudu dangantakar diplomasiyyar da ke tsakanin su ta sake fuskantar sabon kalubale a makon da ya gabata bayan da shugaban kasar Bola Tinubu ya ki ganawa da wata tawagar kasar ta musamman karkashin ministan harkokin waje Ronald Lamola inda shugaban na Najeriya ya tura su zuwa ma'aikatar harkokin waje saboda rashin bin ka'idojin diplomasiyya kafin isar su Abuja Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani
4: a yayin zaman wakilan Najeriya sun buƙaci hukumomin Afirka kudu da sadakatar da kisan gillar da ake yi wa 'yan kasar mazauna can wannan mataki da shugaba Tinubu ya dauka sako ne mai karfi na diplomasiya sai dai mai hakan ke nunawa game da alakar Najeriya da wannan kasa tambayar kenan da muka yi wa ambassador Suleiman Dahiru tsohon jami'in diplomasiya a Najeriya
5: abinda Najeriya ta yi ta nuna wa Afirka ta kudu cewa ba a ji dadin abinda suka yi ba kuma ba su bi hanya na yanda za a sasanta da su ba suna gani sun yi abubuwan da suka ga dama shikenan za a mance a ci gaba da zama iri na da wanda kuma ba haka ake abubuwa ba abinda Tinubu ya yi ni a ra'ayina ya yi daidai
4: game da batun kisan 'yan Najeriya har 98 da aka yi cikin shekaru hudu a wannan kasa hakan na nufin Najeriya bata damu da mutanenta da ke kasashen waje bane ko kuwa wani salo ne na diplomasiya
5: Najeriya ba wai bata damu ba, amma ba abinda Najeriya za ta iya yi. Najeriya ba za ta tura sojoji Afirka ta Kudu don su je su kare mutanen ta da suke Afirka ta Kudu ba. Sai dai a yi korafi a kira jakadan Afirka ta Kudu da yake Najeriya, faɗa wa gwamnati shi cewa Najeriya ba ta ji daɗi ba. Ya kamata su san yanda za su magance wannan abu.
4: Kusan ƴan Najeriya 1,500 da ke fuskantar barazana, waɗanda yanzu haka ke jiran a kwashe su cikin gaggawa. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alkawarin bincikar lamarin, sai dai masana na ganin cewa tattaunawar diplomasiya ce kawai za ta iya kawo ƙarshen wannan rikici.
1: Muna Najeriyar, inda a ƙarshen makon da muka yi bankwana, kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja fadar gwamnatin ƙasar ta yi watsi da ƙarar da ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun dokokin ƙasar ta shigar da ke buƙatar a sake rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da kuma wasu ƙarin jam'iyyu guda hudu. Wannan sabon hukuncin ya soki wanda babbar kotun tarayya ta bayar a baya da ya umarci INEC ta kwace lasisin jam'iyyun. Bisa dokokin Najeriya dai, masu ƙara na da damar ɗaukar ƙara zuwa kotun kolin jam'iyyun da ake takaddama a kai a gaban kotun dai kan ingancin lasisinsu sun hada da ADC da ACOR da Zenith Party da AA da kuma APP. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a kwana a tashi ranar Lahadin da ta gabata. Gwamnatin mulkin sojin kasar ta cika shekaru uku da kwace mulki daga hannun zababbiyar gwamnatin Bazoum Mohamed. Bikin na wannan shekarar na zuwa yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da 'yan fafatuka na tabbatar da tsarin demokrasiya da ma 'yan jaridu ke kokawa kan yadda shugabannin mulkin sojin ke rufe bakin masu adawa da su. Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Juyin mulkin da sojin Niger suka yi ya haifar da matsaloli da dama wadda ya haɗa da takun saka tsakaninta da kungiyar ECOWAS, abinda ya sanya kungiyar ta yi buruz da ƙasar sakamakon juyin mulkin da ya saba wa ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. Har ila yau kungiyar ta dakatar da Niger daga kasancewa mambarta, tare da umartar ƙasashen da ke makwabtaka da ita da su gaggauta rufe iyakokinsu da ita. Ta kuma umarci gwamnatin sojin da ta hanzarta fito da hambararren shugaban wato Muhammad Bazoum tare da mayar da shi kan karagan mulki. Akan wannan yanayi ne Najeriya ta dakatar da hanyoyin samar da wutar lantarki zuwa Niger a matsayin wani bangare na ladabtarwa ta hanyar sanya mata takunkumi a wannan bangare. Sa'ad da a wani taron kolin kungiyar ta ECOWAS da ya gudana a baya ta yi gargadin cewa za ta iya tura dakarunta na kota kwana idan har kasar ba ta koma tafarkin demokradiyya ba. Bayan shafe shekaru uku da Bazoum ya yi a gargama a hannun sojojin kasar yayin da suke ci gaba da rike ragamar mulkin kasar, Niger ta fice daga kungiyar ECOWAS tare da kawayenta wato kasashen Mali da Burkina Faso.
1: Muna yankin Sahel, inda kasar Chadi ta bi sahun kasashen Niger, Mali da Burkina Faso wajen sanar da aniyarta na ficewa daga kotun hukunta mai laifuka ta ICC. Da wannan matakin, Chadi ta zama kasa ta biyar ta bi sahun kasashen da suka bayyana aniyar ficewa daga karkashin kotun hukunta mai laifukan ta duniya. A ranar Litinin ta gabata ne gwamnatin Chadi ta sanar da fara shirin saboda abin da ta kira gazawar kotun duniyar wajen sauke nauyin da ke wuyanta, inda ta fi karkata hukunce-hukuncenta kan kasashen Afirika. Don jin yadda masana da dokoki ke kallon wannan lamarin da kuma makomar kotun duniyar, Nura Ado Suleiman ya tattauna da barista Umar Usuf Danbaito da ke Najeriya.
7: Duk kasa tana da abin da ake ce masa sovereignty, shi ne tana da haƙƙin ta shiga wani tsari na gamayyar kasashen duniya ko ta fita daga ciki. To amma fita ko rashin shiga irin wannan International Court of Criminal Justice ba zai zamanto garkuwa ga kasar da ta fita daga cikin tsarin cewa ɗan ƙasarsa in ya aikata laifi irin laifuffukan da bai kamata a yi wa ɗan adam ba, a ce kuma kotun ba ta da hurumi. Kasashe irin su Israel su ba su daga cikin membobi na International Court of Criminal Justice, amma kotun ta yi azumin ɗin ta karɓi gabarar hurumi cewa Benjamin Netanyahu da ragowar ministocin Israel da ake ganin sun taka rawa wajen aikata laifuffukan yaƙi, kotun ta ɗau gabara har ta ba da umarni a kama waɗannan.
8: To amma barista, ba wani tasirin ta kenan da zai ragu?
7: Kasashe za su ci gaba da fita daga ciki, amma ƙarfin ikonta ba zai ragu ba.
8: Wannan na zuwa a daidai lokacin da wasu suke ganin kotun ta fi samun iko ko kuma ta fi zartar da hukunci da tuhumar waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka. Kungiyar Tarayyar Afirka AU tana ga za ta iya samar da wani abu mai kama da irin wannan kotun?
7: African ita AU ita ma za ta iya samar da shigen makamanciyar wannan kotun, za su iya yin haka. To amma wannan zancen da ake yi na cewa ita wannan kotun tana zage kwanjinta a kasashen Afirka kadai
8: ko kasashe masu tasowa
7: ko masu tasowa ba haka bane tunda zaka ga a yanzu akwai shugaba irin su Milosevic na tsohon shugaban kasar Yugoslavia
8: haka
7: shi ma da aka zarge shi da irin wannan laifukan yaki da take haƙƙin dan adam yanzu yana nan a gidan kaso sakamakon kamawa
1: daga Chadi shirin zai karkata akalarsa zuwa Kamaru inda masana harkokin tattalin arziki a kasar suka bayyana cewa yanzu haka akwai sefa trillion 5 makare a lalitar gwamnatin kasar saboda rashin kammala ayyukan da suka kamata a yi amfani da su wajen aiwatarwa ikrarin masana na zuwa daidai lokacin da jama'ar Kamaru ke ci gaba da diga ayar tambaya dangane da halin da shugaba Paul Biya ke ciki a kasar waje inda ya jijinya bayan shafe sama da kwanaki 50 baya kasar lamarin da sa masu adawa da shi ke neman ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu mutum akan ta Nasiru Sani ya hada mana wannan rahoton
9: kasar ta Kamaru ta ciyo bashin kudaden ne domin gudanar da wasu muhimman ayyuka da za su amfanar da al'ummar kasar amma kai watsi da su tamkar ma ba san da zaman su ba sannan masana tattalin arzikin kasar suka bayyana cewa wannan shine abin da ake kira kumbiya kumbiya a harkar kudade a yayin da hukumar kula da lamuran kudi ta kasar ta Kamaru ta kiyasa cewa waɗannan kudade wato sefa trillion 5 kwatankwacin dala biliyan 9 sun isa a gudanar da muhimman ayyuka a rubin farko na wannan shekara da muke ciki waɗannan makudan kudaden da yana daga cikin irin mabambantan basussuka da kasar ta karbo da zammar amfanar da jihohi ko kuma cibiyoyi da fiyar da wasu ayyuka na tsawon fiye da shekaru 5 a sakamakon yadda aka gagara kammala wasu ayyukan al'umma wasu kuma aka yi watsi da su yayin da wani fitaccen malami a kasar Sash Gordon ke cewa gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirinta da kasar kashi 20 cikin 100 na matakin kammala ayyukan da ke cikin kasafin kudin da ta yi wanda ta tabbatar da cewa abin da ta ware yayi matakar karanci sannan ma'aikatar kudin kasar ta bayyana cewa gwamnatin na sanar da wannan matsalar wadda ta bayyana cewa an tsara matakan sake duba dukkanin ayyukan da gano irin matsalolin da aka ci karo da su sannan in ya kasance akwai bukata a sake tsara su
1: to a Ghana gwamnatin ce ta amince da shawarar ƙara wa'adin mulkin shugaban kasa daga shekaru 4 zuwa 5 tare da rage yawan shekarun da sai mutum ya kai zai iya tsayawa takar jagorancin kasar zuwa 35 a shekarar da ta gabata ne shugaba John Dramani Mahama ya kafa komitin da zai yi wa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1992 garan Bawul inda ya gabatar da shawarwarin sa ga gwamnatin babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a na Ghana Dominic Aine ya ce baya ga ƙara wa'adin shugaban kasar za a ƙara na 'yan majalisa ma domin yayi daidai da sabon tsarin shugabanci Idan shiryen leka Senegal a ranar 25 ga watan da ya gabata, shugaban kasar Basiru Diomaye Faye ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa ta siyasa, matakin da ya ƙara fito da yadda dangantaka ta yi tsami tsakaninsa da tsohon hannun damarsa Usman Sanko da ke jagorantar majalisar dokokin kasar. Kaka ɗan daga cikin jawabin Diomaye Faye.
0: Abinda abokani suka yi kokarin warwarewa, za mu iya dinke wannan baraka. Kamar yadda tarihi ya nuna mana akan wannan kasar mu ta Senegal. Wannan al'umma mai cike da tarihi da na samu kaina a cikin ta. Tamkar hanya ce ta sake dawo da haɗin kai. A yau mun haɗu da nufin sake komawa kan turbar da muke.
10: Masararo ka shi kishirwarka dake damunka ta neman sanin manyan al'amura da suka dauki hankali a sassan duniya ta hanyar kasancewa tare da shirin mu kewaye duniya a ranakun Asabar a shirin safe na karfe 7 agogon Najeriya shi da kenan agogon Ghana sai kuma maimaicin sa a shirin mu na dare karfe 9 agogon Najeriya 8 kenan agogon Ghana a ranar Lahadi daga nan sashin Hausa na Arafai
1: yanzu kuma shirin zai leka gabar ta tsakiya inda bayan share kwanaki na kwarekwaren zaman lafiya an sake shiga zaman dardar da zulumi a yankin biyo bayan harharar hadin gwiwar Amurka da Saudiya suka kaddamar a sassan Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya Nura Ado Suleiman ya hada mana wannan rahoton
8: bayanai sun ce jim kadan bayan matakin na Amurka da Saudiya Iran ta kai harhare kan sansanonin sojin Amurkan da ke Jordan da kuma kan jiragen yakin su a mashigin ruwan Hormuz lamarin da ya fusata shugaba Trump wanda ya sha alwashin maidawa Iran din martani Wannan duka da yana zuwa ne bayan da Iran ta yi watsi da shirin da Oman ta gabatar kan makomar mashigin ruwan Hormuz wanda a karkashin sa Iran din ba za ta samu cikakken iko da baki daya mashigin ruwan ba zalika babu jirgin da za a yi wa tilas wajen biyan ta haraji mayakan sa kai na kungiyar Harakat al-Nujaba da ke goyen bayan Iran sun ce dakarun su akalla 20 suka mutu yayin da wasu 32 suka jikkata sakamakon hararen na Amurka da Saudiya a sassan Iraki wani batu da ke dada haifar da fargaba kan yuwar sake rincabewar rikici a yankin gabas ta tsakiya kuma shine atasayan sojin da aka rawaito cewa hadin gwiwar dakarun kasashen yankin Gulf na yi a Bahrain kamar yadda babban hafsan sojin kasar ya tabbatar
11: to a yankin gabas ta tsakiya kungiyar Hamas mai gwagwarmaya da makami wanda ke samun goyon bayan Iran a cikin makon da ya gabata ta miƙa makamanta domin ceto shirin shugaban Amurka Donald Trump na samar da zaman lafiya a zirin Gaza wannan mataki ya biyo bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin Hamas da kasashen da suka shiga tsakani kamar su Masar Qatar da Turkiya yajejin ta tanadi cewa Hamas za ta miƙa makamanta a cikin matakai daban-daban sannan sojojin Isra'ila za su fice daga yankin Gaza tuni kungiyar Hamas ta tabbatar da amincewar ta da wannan tsarin ta baki da kuma a rubuce inda ta bayyana cewa ta sadaukar da wasu abubuwa ne domin kare al'ummar Gaza wasu majiyoyin diplomasiya na Isra'ila sun bayyana cewa ba za su janye sojojinsu ba har sai an tabbatar da cewa an kwance wa Hamas da mara gaba daya ana sa ran nan da kwanaki 14 za a fito da cikakken tsarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar
12: RFI
11: Yanzu kuma sai nahiyar Turai bayan da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kammala wata ziyara da ya kai a yankin Ceuta dake kan iyakar kasar da Morocco rahotanni sun nuna cewa bakin haure kusan 50,000 sun tsallaka iyakar da ta hada kasashen biyu a cikin sa'o'i 24 kacal Zainab Ibrahim ta hada mana wannan rahoto
13: sanarwar da kamfanin dillancin labaran Spain EFE ta fitar ta tabbatar da cewa adadin bakin hauren da suka tsallaka teku zuwa yankin arewacin Ceuta na kasar Spain a yan kwanakin nan ya doshi 60,000 a nashi bangaren shugaban yankin na Ceuta Juan Jesus Vivas ya shaidawa manema labarai cewa akalla ba kin haure 34 ne suka mutu hanyar su ta tsallakawa tun a safiyar juma'an nan Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai ziyara yankin na Ceuta inda ya bayyana girman lamarin a matsayin babbar barazana ga kasar dalilin da ya sanya gwamnati daukar matakin yin duk mai yiwuwa wajen dakile matsalar cikin kankanin lokaci gwamnatin Spain ta kuma sanar da jibge jami'an soji a birnin dan hada karfi da sauran jami'an tsaron dake iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ta kwararren bakin haure a yankin na Ceuta tuni dai shugaban nin yankin Turai suka bayyana damuwar su dangane da yanayin kwararar bakin haure a Spain inda suka sha alwashin tsaurara matakan tsaro akan iyakokin teku har ila yau Prime Minister Britania Andy Bonham da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun miƙa hannun taimakawa Spain a irin yanayin nan da suka shiga

0: rabudi harkokin arziki tsakaninmu da tarayyar Najeriya. Shekaru 33 kenan ana jiran gyaranta wadda ta fi lalacewa musamman tsakanin Chadwa da Taketa tsawon kilomita 143 da ya lalacewar da ta jayo dumbin matsaloli ga durobobinmu, ‘yan kasuwa, manomanmu, makiyaya da masu balaguro. Domin yin gaggawa mun raba aikin gida hudu na farko mara Chadwa kilomita 41. Sai Chadwa tasawa kilomita 84, akwai tasawa Taketa kilomita 61, sai Taketa Zandar kilomita 48.
1: Ministan manyan ayyuka na Nijar Salisu Muhammad Salisu. Jamhuriyar Nijar na bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai a yau 3 ga Agusta, inda ake tattaunawa wato tunawa da ranar da kasar ta ayyana cikakken yancinta daga mulkin mallaka a shekarar 1960. Wannan rana na haɗa al'ummar kasar ta hanyar shirye-shiryen gwamnati, bukukuwan al'umma da kuma daga tutar kasar. Ranar da tana zama wata ranar tarihi, haɗin kai da kuma kyakkyawan fata ga kasar da al'ummar ta suka dade suna nuna juriya duk da kalubalen rayuwa. A Nijar, bikin ranar samun yancin kai na zuwa da wata muhimmiyar al'ada ta musamman, wato ranar shuka itatuwa ta ƙasa, wadda ta samu asali tun daga shekarun 1970. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya kaddamar da sashen tace danyen mai da aka gyara a matatar mai Tatima, matakin da ya kawo ƙarshen tsaikon aiki da matatar ta fuskanta na tsawon lokaci saboda matsalolin kuɗi da na kayayyakin aiki. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
2: Karin farko, matatar ta samu nasarar karɓa da kuma sarrafa gangar mai miliyan guda da aka haƙo daga filin mai na Jubilee na ƙasar Ghana. Shugaba Mahama ya jaddada cewa wannan babban ci gaba ne da ke nuna cewa Ghana za ta iya tace nata man ba tare da dogaro da matatun ƙasashen waje ba. Baya ga sashen CDU da aka buɗe, an kuma kammala gyaran sashen RFCC wanda ke tace ragowar mai mai kauri. Wannan gagarumin aiki zai taimaka wajen rage yawan kuɗaɗen ƙasashen waje da Ghana ke kashewa wajen shigo da tataccen mai. Hakan kuma zai rage matsin lamba akan kuɗin ƙasar CD ta yadda zai daidaita farashin man fetur a kasuwa. Sannan zai samar da guraben ayyukan yi ga matasa da dama. Shugaba Mahama dai ya bayyana cewa burin gwamnatinsa shine ta faɗaɗa ƙarfin matatar ta tema don ta riƙa tace gangar mai 100,000 a kowace rana. Shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnati na shirin sauya fasalin matatar baki ɗaya domin ta zama babbar cibiyar tace mai da za ta riƙa wadatar da yankin Afirka ta Yamma.
1: A Jamhuriyar Benin, shugaban ƙasar Rumiyal Badagni ya yi wa mutane 369 da aka ɗaure a gidan yara afuwa, matakin da ya shafi ɗaurarin gidajen yara daban-daban da ke faɗin ƙasar. Jerin sunayen waɗanda aka wallafa ya ƙunshi bayanan kowane mutum da ya amfana da afuwar domin sauƙaƙa hukumomin shari'a da na kula da gidajen yara tantance su da kuma aiwatar da umarnin. Yayin da ake ci gaba da aikin tantance yawan inci rani da suka mutu a gabar ruwa ta Mediterranean a ƙarshen makon da ya gabata a ƙoƙarin su na tsallakawa zuwa yankin Ceuta na Spain, ƙungiyoyin fararen hula a Morocco sun zargi gwamnatin ƙasar da sakaci tare da jefa rayuwar ɗimbin baƙi a cikin haɗari. Hamid Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin baƙin haure a Jamhuriyar Nijar, ya yi mana tsokaci a kai.
3: Muke ba abunda muke son gani ba ne kullum yana faruwa haka. Ƙetarowa cikin ruwa, yara, mata, ƙetaro kamar an buɗa musu hanya da gangan abun nan kaga wahalar da ya ba mutane. Kamar bakin hauren amma ba da dama ba, kamar waɗanda suke kula da su su zo su kula da su yadda ya kamata. Kawai iko ne yake tsare da su, babu wani da za ya zuwa kamar ya kawo su wani goyon baya yadda ya kamata. Wannan mun yi Allah guda da wannan hali da aka shiga. Saboda shi ɗan adam ko ina ya je yana da haƙƙi a matsayinmu na kare haƙƙin baƙin haure, Allah wadda da wannan al'amari. Bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu, kamar a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan ƙasashe, shi da kanshi babban matsala. Kenan abin da ya kamata a yi bincike, ba aka yi bincike a ba su haƙƙin su waɗannan mutane inda suka rasu.
1: Hamidu Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin baƙin haure a Jamhuriyar Nijar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran a daidai lokacin da ya sanar da janye shirinsa na kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Tehran. Yanzu kuma sai girka, inda bayanai ke cewa jami'an kashe gobara sun mutu sakamakon tahomi gama da jiragen kashe gobara da suke tukawa suka yi a lokacin da suke kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci gaba da barna a nahiyar Turai. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da wutar dajin ta lashe gidaje sama da 100 a yankin arewacin Athens, inda dubban mutane suka tsire zuwa tsibirin 'yan yawon bude idanu na Kefalonia. Rahotanni sun ce mutane biyu a cikin jirgin, ɗaya ɗan asalin girka ɗaya kuma ɗan Jamus sun mutu, yayin da a ɗaya jirgin kuma mutanen cikinsa suka tsira. hukumomin kasar sun ce tuni aka fara bincike kan dalilin wannan hadari. Karfi 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Umar Sani ya saki shigowa.
0: To Ruqayya sannu da kokari.
1: To barkanmu.
0: Ruqayya kin san dazu mun ce akwai hukumomin kwallon kafar duniya uku da suka bukaci Marabs din shugaban hukumar kwallon kafa Gianni Infantino ko?
1: Haka.
0: To abun fa yanzu yayi kamari saboda a yanzu zancen da ake yefa wato hukumar kwallon kafa Turai wadda tun in farko kurgu ita ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan shirin. Ta ce za ta garzaya kotu.
1: To.
0: Wawa za ta kai shi Infantino kotu a game da wannan shirin nasa da bai nasara ba.
1: Ka san ai duk bayan wannan shirin ma na cefa na da wasu bangarori na FIFA UEFA din ta yi ta kalubalanta Infantino kan sabbin tsare-tsare da ya shigo da su a gasar cin kofin duniya.
0: Kin san wato ya fusata UEFA ne sosai.
1: Kwarai da gaske.
0: To a wata wasiƙa da jaridar Telegraph ta samu kofi UEFA ta tura wa Infantino duk wani mai hannu a wannan yunkuri na cefa na da wani bangare na hannu jarin FIFA. Sakon gargadi inda zace kwata-kwata wannan yunkurin nasa ya saba wa yadda ake gudanar da harkokin FIFA. UEFA ta tabbatar wa jarida da Telegraph cewa za ta kai kara a dukkan hukumomin da suka dace kan wannan shirin na shugaban hukumar kwallon kafar FIFA wato Gianni Infantino.
1: Ai kawai Infantino ya bar harkokin wasanni ya koma kasuwar cinikayya hannayen jari watakila zifi.
0: Yarda dan mungure
1: ya huta da guda kwarai da gaske.
0: Ruqayya za mu leka abin da ya shafi akwai wani wato fitaccen wasan dan wasan hawan tsauni an tsitsigawar sa ne a wani yanki dake kud arewacin Pakistan. To shi wannan mutumin yayi fice wajen hawa tsauni kuma dan ruwa biyu ne Ingila da Nepal ana kiran shi da Nirmal Birja. To an tsitsigawar shi ne a wani tsauni dake Pakistan. Ranar Alhamis na wancan makon ne mutumin yayi batan dabo sai daga baya aka gano shi sakamakon mummunar gurguwa hade da iska da ta afkawa arewacin Pakistan a wani tsauni mai tsawon mil 8,000.
1: Ya same shi a can.
0: Yawa rahotanni sun ce babu guda daga cikin masu yi masa rakiya waɗanda suka rayu a wannan hatsarin da ya auku sosai makwa. To kin san shi wannan mutumin yayi wani yunkuri ne na neman kafa wani tarihi wai a tunaninsa masu aikin ceto sun ce sun gano gawar shi ne a mil 5,700 a tsaunin da ake kira Broad Peak da ke arewacin na Pakistan kamar yadda suka faɗa. To ɗan wasan mai shekaru 43 wai yayi yunkuri ne na kafa wani tarihi na hawa tsaunin wato da tsayin shi ya kai mil 8,000 kuma ba tare da an saka masa na'urar nan ta taimaka masa numfashi ba. To a yunkurin wannan kafa tarihin ne ya rasa ransa. Yanzu haka wato hukumar da ke kula da wasan hawan tsauni ta Pakistan da kuma duniya duka suna ta tura sakon alhini game da wannan babban rishin da aka yi. Shi dai an ce shekaru shi 43 kuma ya yi fice wajen yin nasarori da dama a hawan tsauni. Kin ga sai a wannan karan wannan guguwar da aka fuskanta a Pakistan
1: shi ma ta rutsa da shi. To an ga shi kawai Umar Sani. To yanzu kuma za mu je ga labarin mu na nishadi.
0: A ranar irin ta yau shekaru 66 da suka gabata wato 3 ga watan Agustan 1960 ne Niger ta samu incin kai bayan share tsawon shekaru a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa kamar dai sauran ƙasashen da suka samu inci a irin wannan yanayi. A cikin shekarun da suka biyo baya Niger ta ci karo da kalubale iri daban-daban da suka hada da na tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Za ku yi amfani da wannan lambar ta WhatsApp alamar ƙari 2347566541 ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da wannan biki na incin kai da kasar ta Niger ke yi a wannan litinin. Sai mun ji daga gare ku.
1: Mai sararo muna neman afuwa a maimakon labarin mu na nishadi zamu gabatar muku da shirinmu na siyasa da muka kaddamar da shi a yau.
2: Masu sauraro, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan fili da zai rika mayar da hankali dangane da muhimman batutuwan da suka fi daukar hankali game da siyasar Najeriya. Bari mu fara da hukumar zabe ta INEC da ta fitar da takardun shaidar karatun manyan yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda ta amince da takarar Bola Tinubu na jam'iyyar APC, Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC tare da Rotimi Amechi, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar NDC tare da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai hukumar ta yi watsi da sunan tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan, wanda tsagin jam'iyyar PDP na Kabiru Tiraki ya gabatar saboda gaza tura takardunsa ta kafar internet sakamakon rikicin shugabanci na cikin gida. Tunda dai jam'iyyu suka fara tsokaci kan matakin na INEC. Alhaji Ibrahim Muhammad shine shugaban jam'iyyar APM reshen jihar Kebbi, wanda ta tsayar da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde takarar neman shugabancin kasar.
4: Ba kamar wasu ɗan takarkarin da muka ga sunayensu ya fito ba, nan akwai wata takarda can babu, a nan da wata takarda nan da wani suna daban, can da wani rana daban. Abin bugun gaba ga ita jam'iyyar APM, ɗan takarar shugaban ƙasar ta wato injiniya Sheyi Makinde ya cika dukkanin ƙa'idan da ake nema, kuma sunan shi ya fito, saboda haka ba abin mamaki ba ne. Bayan haka kuma dukkanin 'yan takarkarinmu na dukkanin matakai su ma dukkanin sunayensu ya fito a kowane sashi. In har za a ba da maki, to za a ba jam'iyyar APM maki ne na cewa ita ce tafi cancanta.
2: To shi ma Faisal Kabir, kakakin ADC, cewa yayi.
5: To izuwa yanzu dai daga bangaren 'yan takarkarin shugaban kasa da mataimaki ba mu da korafi ko guda daya, domin yanda aka fidda abubuwan mun ji daɗi. Musamman yadda ita hukumar zaɓe ta fito ta nuna ‘yan Najeriya cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai tura mata takardunsa na firamare ba da na sakandire. Don haka guntun ‘yan takarkaru kuma da aka fidda sunayensu na majalisar jaha, tarayya da sanatoci, muna ci gaba da bibiyar su domin mu tabbatar da cewa kuma dukkanin abubuwan da aka fitar an fitar da su daidai da yadda muka tura. Amma daga ɓangaren shugaban ƙasa muna ganin cewa in dai wannan abin da hukumar zaɓe ta fitar na cewa shugaban ƙasa akwai guntun takardun shi da ba sa ba, to muna ganin tabbas ya kamata idan ba shi da wannan takardun bai kamata ya tsaya takarar shugaban ƙasa ba.
2: A bangaren jam'iyyun adawa kuwa, rikicin cikin gida ya ci gaba da dabaibaye manyan jam'iyyun siyasa, inda rahotanni suka nuna cewa an sanar da Peter Obi halin da ake ciki game da dambarwar da ta dabaibaye jam'iyyar NDC da tafiyar kwankwasiya. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin shugabannin adawar na rage musu tasiri da farin jini a idon al'umma. A can jihar Kano kuwa, wadda ita ce cibiyar siyasar Arewa, ana ci gaba da muhawara mai zafi kan makomar tafiyar kwankwasiya biyu bayan sauya shekar wasu jigajigan 'yan siyasa. Kuma kiran da tsohon gwamna Kabiru Gaye na cewa 'yan siyasar jihar su dawo jam'iyyar APC ya ƙara rurrutu wutar muhawara kan huko hakan zai raunana tasirin kwankwasiya a yayin zaben 2027.
1: To ma ji magani da wannan tambaya da Shamsiyya Haruna ta yanzu, kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada, shirin kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankara da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. Bakon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan cutar schistosomiasis ko kuma bilharzia, kuma snail fever kamar yadda wasu ke kiranta. Cutar nan dai da aka fi sani da tsagiya a Hausance, cutar da alƙalma ke nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da ita na nahiyar Afrika. Masana sun yi ittifaƙin ana kamuwa da wannan cuta ne sakamakon wanka a gulbi ko rafi mai datti, musamman inda ƙwari ko tsutsotsi irin tana ke dabdala, kuma haduwar fata da waɗannan tsutsotsi kai tsaye shi ke haddasa cutar. Wasu daga cikin alamomi da ke nuna an kamu da wannan cuta akwai yawaitar tari bayan kammala wankan na rafi ko kuma da ruwa mai datti, haka zalika ƙaiƙayin jiki, yayin da idan cutar ta fara ta'azzara za a fara fitsarin jini har ma da bahaya mai jini, ko kuma kai tsaye ta tafi ta taɓa hanta tare da yi mata lahani. Lura da yadda wannan cuta ke sahun cutukan da kan zama ruwan dare irin wannan lokaci na damina, mun tattauna da ƙwararriya Dr. Aisha Tuila, jagorar asibitin CSI Stadia da Magaram.
6: Tsutsa ne da ke yaduwa a ruwa. Kenan in mutun ya shiga ruwa da akwai kwayoyin in suka taba jikinka shikenan ka kamu da ita. Bayyana iri bice akwai mai kama hanji da muke cewa a turance intestinal akwai kuma mai kama VC kenan wajen hitsari sai ana hitsarin jini. Kenan in ciki ta kama ana iya yin zawo su amai har ya kai inda anta za ta iya tabuwa. In kuma ta kama can wajen hitsari da kaga yaro ya fara hitsarin jini duk yawanci shine ma ke kawo uwaye likita da an ga hitsarin jini duk yanzu a kauye a ko ina ma da an ga hitsarin jini ana tsammanin ita ce da gudu zaka ga an zo likita aruwa kadai ake daukar ta tunda kwayoyin ta aruwa suke yaduwa wanda take kamawa wanda ke wanka cikin ruwa kenan inda duk da ruwa da ba a tsamtace suke ba ana iya ayi tutu a ciki ayi hitsari a ciki kenan mai malatin mai cutar in yaje yayi hitsari ko ko yayi tutu iska ya sanyo tutun a cikin ruwa kenan kwayoyin za su yadu kenan da an shiga cikin su kuma za iya kamuwa da cuta babba da yaro ba ta da shekaru inda haka shiga cikin ruwan da akwai kwayoyin cuta kana iya kamuwa kenan kawai ayin da an ga alamomin ta ya kamata a zo likita in aka gwada aka san ita ce a ba da maganin ta in aka bari tana kai inda ba a so
1: bisa ga bayanan kwararru an fa ganin wannan cuta ne a yankuna na karkara kuma ta dauki tsawon shekaru tana illa musamman a wuraren da ke da kogi ko gulbi da mutane kan shiga suna wanka ko aikin lambu magajin garin Kanya mai ruwa ya ce hakika akwai wannan cuta a kekoyen su kuma mutane da dama na kamuwa
7: a sosai ana tsagiya mana ko ni na tsagiya a wancan lokacin kawai haka nan ne kawai an baka wankan tafkin wannan kawai baka yin tsagiya kamar so ɗaya so biyu an ka shiga haka baka yin tsagiya sai dai abin ka mai da shi dai ko lokaci kana yin wanka shine zai saka tsagiya kuma an ka hasa hallo kawai dokiya take insha Allah balantana kuma yanzu maganin wannan da ake ba dama da wuya mutun yake tsage kawai an dai kana shan wannan maganin baka tsage amma mudda an baka shan magani kana wankan tafki kana mudda an mun ga yara bin mabarin tunda shine yake kawo mace-mace yaran aikin kwarewar haka ruwan bai isa ba sosai wanda zamu yi aikin kwarewa ai ka shiga kaga kwarewa yo shi yasa
1: hankula kan tashi matuka da zarar aka ga bayyanar wannan cuta a jikin yara musamman idan ta kai ga fitsarin jini Sanusi Abdul kwararren likita ne da yayi aiki a garuruwa da ke da tafkuna da kogi ya kuma ja hankali game da hadarin cutar da ma yadda za a baiwa kai kariya
8: ana samun ta a gurare inda tafkuna ta inda suke shiga ta fata suke shiga da kenan daga kafafun mutun ya tsoma ciki ko yayi wanka ciki daga suna shiga cikin shi kuma tana iya kama ko babba ko yaro bata barkwa duk wanda zai shiga ruwan nan da inda da kai kwayoyin nan nata ita cutar tsagiya tana farawa kaman in mutun ya kamu da ita tana iya farawa da yana gani in yana fitsari akwai jini jinin yana iya zama sai ka kare fitsari ka gani a ƙarshe ko kuma yana iya zama ya zama duka ma in kai fitsarin ya zama abin ga jini ne a cikin shi kuma banda haka na akwai kananan alamomi da take bada a kahin ta kai ma nan kana ji mara tana ciwo sai ka gani har kana rinkuya in tana ma ciwo nan ka kuma kana gani kana jin gajiya to duka wannan alamomin ta ne wani bai har masa sara tana sama su ita cutar tsagiya gaskiya muna maganin ta na farko da maganin rigakafin ta tunda akwai magani da wanda ake raba ma mutane ana raba musu na tsagiya wannan to yana maganin ta kuma banda haka nan ana rigakafi kenan kala a shigar ruwa mai ayi wanka cikin tafki wannan wanda yake wanda bai gudu to a cikin shi yara sun shiga sun yi tsari ko manyan ma duka ko kuma a kusa ma aka yi in ruwa kwaso shi ruwan damana sai sa kwayoyin ciki to anan ana samun ta a cikin irin wannan gurare duka a waya mutane kai mutane su san ita cutar tsagiya ba wasa bace akwai ta ita dan in tai kamari tana iya sa kaman wahutsara ta yi zama har ta yi kaman kansa ce ma a cikinta kuma banda haka nan kenan ya kiyaye da irin wannan abu guri mai kazamta da wannan abin da duka a kiyaye kuma da an ga alama a kawo likita a yi magani
1: duba da irin illar da cutar ke yi musamman a karkara lokacin da damuna ta gabato an shirya wata gayyar gama gari ta raba maganin rigakafin cutar a wuraren da aka san ana samun cutar na ma Dr. Aisha ta mana karin bayani inda ta fara shawara da illolin wannan cuta.
6: Tana da illa sosai wanda tana iya hana aihuwa. In yaro ya girma tana iya zama sanadin da ba ya samu karuwa ba. Tana iya zuwa gaba har ta kai inda za ta iya sa har kansar tana iya sa insuffisance renal ke matsala koda kenan tana iya sa matsaloli da yawa shi yasa ake son a yi rigakafinta. Kuma maganin wanganata ba a iya ba ko ina ake samun shi ba inda kudin ka ma samun shi ya gare shi. Kana yadda aka ce rigakafi yahi magani. Kahin akai inda za a kai ga kwantawa yana in aka ba yara suka sha zai kare su da cuta. Maganin da yawanci inda ake raba shi inda aka san akwai ruwa suna kwanta kuma inda aka samu cuta tunda akwai yara suna ana kawo malar da likitocinmu kenan mun samu wa'ansu likitoci sun samu ka shi yasa aka ce to tunda har akwai ta tana yaduwa tana yawo ya kamata a dauki mataki akan ta kyauta ake bada shi kuma kofa ne za a yi a bada shi kuma yara yan shekara 5 zuwa 14 su ya kamata su dauki wannan magani.
1: A bayan nan ana ganin saukin wannan cuta sakamakon rabuwar masu kamuwa sabanin a shekarun baya wanda ake alakantawa da hobbasa wajen wayar da kai da kuma gangamin rigakafi baya ga samar da magungunan cutar a cewar Salifu Adamu na garin Kanya.
9: A yanzu tare amma a da ruwan tafki shi ma na hwari a cike ne ake amma an ka riga ya kai yayi kaba yayi yawa a cikin ruwan babu ita kamar wannan likitoci da suke sa hannunsu ana tsaftace ruwa shine ya kawo irin wannan duka ciwo ciwo babu inda ana hudo yoyin wannan ana cewa wannan na tsagiya ne wannan na ciwon ciki ne wannan na wani gashi dai duka ana babbadawa a ciwo Allah ya riga ya kiyaye mu yauni inda suna kamuwa aida mutum biyu uku da tuni an tsaida abun ai
1: cikin garuruwan da a baya ake ganin ta'azzarar wannan cuta ta tsagiya akwai garin Medik kuda yake alƙalaman baya-bayan nan na nuna samun saukin cutar kamar yadda Ibrahim Garba ke cewa
10: eh to tsagiya a lokacin baya dai lokutan baya mun kai muna wanka a tafki a sosai akai-akai kamar mutum ya kare hutsari sai ga jini ya biyo baya wayan hutsari sai ga jini ya biyo baya ba mu sani ba ana ce mu sha ruwan tafki ne da sha da wanka a cikin to daga baya dai likitoci suke zawa suna kawo magani suna ba mu shine da aka sha ana sha kuma Allah ya ka saukin ta yanzu da sauki a yanzu gaskiya kan ka samu mai ta ana ma jima wankan tafki ma yanzu ya rage irin wannan ku in ba yara mara wayo ba ba amma barin yara su shiga tafki irin da suna wanka shine ya ka saukin ta yanzu ka san dan ka shiga ruwa kawai ka dauka ka fito kai aiki da wuya zaka dau wannan ciwon tunda ana samu daya biyu masu ita yanzu ka dan kana ana samu
1: ru'a fannin na lafiya na gargadin jama'a musamman iyaye da su hana ƴaƴansu wanka a tafkuna ko kogi masu kazanta a gogarin da ake na yaki da wannan cuta ta tsagiya baya ga rungumar tsarin karbar rigakafin cutar kasancewar ta wanda bata bar kowa ba walau yara ko manya matukar aka yi arba da tsutsutsin da ke dauke da cutar har ta kai ga sun taba fata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a zagaye na biyu na labarin wannan safiyar. Fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya, ƴan ta'adda sun kashe mutane da dama tare da garkuwa da wasu a har-haren ƙarshen mako da suka kai jihohin Sokoto, Zamfara da kuma Katsina. Matatar mai ta tema da ke ƙasar Ghana ta fara aiki. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya sake shiga wata yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Tuma da yanzu ga labarin BW. Matsalar tsaro ta sake ta'azzara a ƙarshen mako a jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina. Kuma wannan na zuwa ne duk da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa da dakarun soji ke gudanarwa a ƙarƙashin rundunar Operation Fansan Yamma. Shamsiyya Haruna na ɗauke da rahoto a kai.
2: A daren Asabar, ƴan bindiga suka kai hari a garin kasuwar daji da ke ƙaramar hukumar Ƙaura na Moda, inda aka rawaito sun kashe sojoji aƙalla 6 tare da yin garkuwa da sama da mutum 70. To sai dai rundunar soji ta ce ta samu galaba ne fa a kansu, tare da iƙirarin kashe wani fitaccen shugaban ƴan bindiga mai suna Alhaji Tukur. A can jihar Sokoto kuwa, aƙalla mutum 12 ne suka mutu, ciki har da mutum 6 da suka kone da ransu, bayan da ƴan bindiga suka kai wani mummunan hari a ƙauyen Lajinge da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni. Garba Hamza, wani mazaunin garin na Sabon Birni ne.
3: Barayi sun zo ƴan ta'adda sun shiga garin Lajinge in dare da ya gabata na ranar Lahadi, Asabar a waye gari Lahadi. Sun shiga sun ta'addanci mai muni, sannan sun lailaye dukiyoyi na dabbobin mutane da kuma ainihin mutane yare da mata sun shiga su daji.
2: Yaya ake ciki game da batun jami'an tsaro?
3: Jami'an tsaronmu suna kokari, iyaka kokarinsu, amma duk da haka nan gaskiya akwai tangarɗa ga ainihin kokarin taimaka da suke, saboda suna da fargaba da su waɗannan ɓarayin ta hanyar ba ma ba mana sun ka ɗora dasawa ga hanyoyi idan sun haka kai farmaki da ruwa. Dalilin haka nan jami'an tsaro sai dai su koma da nesa suna kyalan su.
2: To yanzu wani hali kuke ciki?
3: Muna cikin fargabanin sani na gaskiya, muna cikin mawuyacin hali.
2: To a jiya Lahadi kuwa, wasu ƴan bindigar sun yi garkuwa da matafiya da dama da ke cikin ayarin motocin rakiyar amarya daga garin Sheme na jihar Katsina zuwa jihar Kebbi, lamarin da ya sake rurrufe fargabar rashin tsaro a manyan titunan shiyar arewa maso yammacin ƙasar.
0: Rundunar sojin Najeriya ta tura jami'ai 86 zuwa tawagar ECOWAS mai aikin tabbatar da zaman lafiya a Guinea-Bissau. A wani mataki da ke nuna ci gaba da jajircewar ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin Afirka ta Yamma. A cikin wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafukanta na sada zumunta, ta ce jami'an sun tashi daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, kuma sun isa Guinea-Bissau domin fara aikin su ƙarƙashin shirin ECOWAS. Kafin tafiyar su daga sansanin Horista da dakarun wanzar da zaman lafiya na rundunar sojin Najeriya da ke Abuja, babban jami'in ayyuka na rundunar Manjo Janar Mayirensu Sarasu ya buƙace su da su kasance masu ƙwarewa, ladabi da bin ƙa'idojin aiki a duk tsawon lokacin aikin. Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta NEF ta koka game da ƙaruwar matsalolin shari'a da kuma rashin adalci daga alƙalai a ƙasar. Tana mai gargaɗin cewa idan har 'yan ƙasar suka yanke ƙauna da shari'a, ba shakka zaman lafiya zai sake taɓarɓarewa. Ƙungiyar ta bayyana wannan kuka nata ne a cikin wata sanarwa. Mai ɗauke da sa hannun kakakinta Farfesa Abubakar G. Kajiddere, inda ta yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar yin garin bawul ga fannonin shari'a da kuma tsarin yinta da zai tabbatar da kaucewa nuna son kai ko kuma rashin adalci. Prime Minister Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zain ya jagoranci bikin kaddamar da aikin sabunta hanyar da ta tashi daga garin Maradi zuwa da Magaram, mai tazarar kilomita 234, aikin da gwamnati ta ce zai dauki tsawon watanni 38 ana yin sa, wanda zai lashe kuɗi sifa biliyan 173. Ga abin da ministan manyan ayyuka na ƙasar Salihu Muhammad Salisu ke cewa a wajen bikin kaddamar da aikin wanda ya gudana jiya a wato Maradi kenan.
4: Yau muna kaddamar da aikin wannan hanya ta Maradi zuwa Zandar mai tsawon kilomita 234 da ke kashin bayan tattalin arzikin kudancin ƙasarmu ta Nijar. Hanya ce mai matuƙar muhimmanci ga harkokin kasuwanci tsakanin jihohin Maradi da Zandar, yankunan da suka fi yawan al'umma a wannan ƙasa. Don haka ta zama wata mahaɗa da tarihi da cuɗanya al'adu sannan da samar da kayayyakin noma da kiwo kuma wannan zai ƙara buɗe harkokin arziki tsakaninmu da tarayyar Najeriya. Shekaru 33 kenan ana jiran gyaranta wadda ta fi lalacewa musamman tsakanin Chadwa da Taketa tsawon kilometa 143 da ya lalacewar da ta jayo ɗumbin matsaloli ga durobobinmu, 'yan kasuwa, manomanmu, makiyaya da masu balaguro. Domin yin gaggawa mun raba aikin gida hudu na farko maraɗi Chadwa kilometa 41, sai Chadwa tasawa kilometa 84, akwai tasawa Taketa kilometa 61, sai Taketa Zandar kilometa 48.
0: Ministan manyan ayyuka na Nijar Salisu Muhammad Salisu, Jamhuriyar Nijar na bikin cika shekaru 66 da samun ƴancin kai a yau 3 ga Agusta, inda ake tattaunawa wato tunawa da ranar da ƙasar ta ayyana cikakken ƴancinta daga mulkin mallaka a shekarar 1960. Wannan rana na haɗa al'ummar ƙasar ta hanyar shirye-shiryen gwamnati, bukukuwan al'umma da kuma ɗaga tutar ƙasar. Ranar da tana zama wata ranar tarihi, haɗin kai da kuma kyakkyawan fata ga ƙasar da al'ummar ta suka daɗe suna nuna juriya duk da ƙalubalen rayuwa. A Nijar, bikin ranar samun ƴancin kai na zuwa da wata muhimmiyar al'ada ta musamman, wato ranar shuka itatuwa ta ƙasa, wadda ta samu asali tun daga shekarun 1970. Shugaban Ghana John Dramani Mahama ya kaddamar da sashen tace ɗanyen mai da aka gyara a matatar mai Tatima, matakin da ya kawo ƙarshen tsaikon aiki da matatar ta fuskanta na tsawon lokaci saboda matsalolin kuɗi da na kayayyakin aiki. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
2: Karin farko, matatar ta samu nasarar karɓa da kuma sarrafa gangar mai miliyan guda da aka haƙo daga filin mai na Jubilee na ƙasar Ghana. Shugaba Mahama ya jaddada cewa wannan babban ci gaba ne da ke nuna cewa Ghana za ta iya tace nata man ba tare da dogaro da matatun ƙasashen waje ba. Baya ga sashen CDU da aka buɗe, an kuma kammala gyaran sashen RFCC wanda ke tace ragowar mai mai kauri. Wannan gagarumin aiki zai taimaka wajen rage yawan kuɗaɗen ƙasashen waje da Ghana ke kashewa wajen shigo da tataccen mai. Hakan kuma zai rage matsin lamba akan kuɗin ƙasar CD ta yadda zai daidaita farashin man fetur a kasuwa. Sannan zai samar da guraben ayyukan yi ga matasa da dama. Shugaba Mahama dai ya bayyana cewa burin gwamnatinsa shine ta faɗaɗa ƙarfin matatar ta tema don ta riƙa tace gangar mai 100,000 a kowace rana. Shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnati na shirin sauya fasalin matatar baki ɗaya domin ta zama babbar cibiyar tace mai da za ta riƙa wadatar da yankin Afirka ta Yamma.
0: A Jamhuriyar Benin, shugaban ƙasar Romeo Barakni ya yi wa mutane 369 da aka ɗaure a gidan yara afuwa, matakin da ya shafi ɗaurarin gidajen yara daban-daban da ke faɗin ƙasar. Jerin sunayen waɗanda aka wallafa ya ƙunshi bayanan kowane mutum da ya amfana da afuwar domin sauƙaƙa hukumomin shari'a da na kula da gidajen yara tantance su da kuma aiwatar da umarnin. Yayin da ake ci gaba da aikin tantance yawan ƴanci rani da suka mutu a gabar ruwa ta Mediterranean a ƙarshen makon da ya gabata a ƙoƙarinsu na tsallakawa zuwa yankin Ceuta na Spain, ƙungiyoyin fararen hula a Morocco sun zargi gwamnatin ƙasar da sakaci tare da jefa rayuwar ɗimbin baƙi a cikin haɗari. Hamida Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin baƙin haure a Jamhuriyar Nijar, ya yi mana tsokaci a kai.
5: Mun ce ba abun da muke son gani ba ne kullum yana faruwa haka. Ƙetarowa cikin ruwa, yara, mata, ƙetaro kamar an buɗa musu hanya da gangan abun nan kaga wahala da ya ba mutane. Kamar bakin hauren amma ba da dama ba, kamar waɗanda suke kula da su su zo su kula da su yadda ya kamata. Kawai iko ne yake tsare da su, babu wani da za ya zuwa kamar ya kawo musu wani goyon baya yadda ya kamata. Wannan mun yi Allah guda da wannan hali da aka shiga. Saboda shi ɗan Adam ko ina ya je yana da haƙƙi a matsayinmu na kare haƙƙin baƙin haure, Allah wadda da wannan al'amari. Bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu, kamar a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan ƙasashe, shi da kanshi babban matsala. Kenan abin da ya kamata a yi bincike, ba aka yi bincike a ba su haƙƙin su waɗannan mutane inda suka rasu.
0: Hamidu Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin baƙin haure a Jamhuriyar Nijar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran a daidai lokacin da ya sanar da janye shirinsa na kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Tehran. Yanzu kuma sai girka, inda bayanai ke cewa jami'an kashe gobara sun mutu sakamakon tahomi gama da jiragen kashe gobara da suke tukawa suka yi a lokacin da suke kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci gaba da barna a nahiyar Turai. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da wutar dajin ta lashe gidaje sama da 100 a yankin arewacin Athens, inda dubban mutane suka tsere zuwa tsibirin 'yan yawon buɗe idanu na Kefalonia. rahotanni sun ce mutane biyu a cikin jirgin ɗaya ɗan asalin girka ɗaya kuma ɗan Jamus sun mutu yayin da a ɗaya jirgin kuma mutanen cikin sa suka tsira hukumomin ƙasar sun ce tuni aka fara bincike kan dalilin wannan hadari ƙarfe 8:10 lokaci ne na labarin wasanni ga Umar Sani ya saki shigowa
4: to Rukayya sannu da kokari
0: to barkanmu
4: Rukayya kin san dazu mun ce akwai hukumomin kwallon kafar duniya uku da suka bukaci murabus din shugaban hukumar kwallon kafa Gianni Infantino ko to abun fa yanzu yayi kamari saboda a yanzu zancen da ake yefa wato hukumar kwallon kafar Turai wadda tun in farko ko ita ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan shirin ta ce za ta garzaya kotu
0: to
4: wawa za ta kai shi Infantino kotu a game da wannan shirin nasa da bai nasara ba
0: ka san ai duk bayan wannan shirin ma na cefana da wasu bangarori na FIFA UEFA din ta yi ta kalubalanta Infantino kan sabbin tsare-tsare da ya shigo da su a gasar cin kofin duniya
4: kin san wato ya fusa ta UEFA ne sosai
0: kwarai da gaske
4: to a wata wasiƙa da jaridar Telegraph ta samu kofi UEFA ta tura wa Infantino duk wani mai hannu a wannan yunkuri na cefana da wani bangare na hannu jarin FIFA sakon gargadi inda zace kwata-kwata wannan yunkurin nasa ya saba wa yadda ake gudanar da harkokin FIFA UEFA ta tabbatar wa jarida da Telegraph cewa za ta kai kara a dukkan hukumomin da suka dace kan wannan shirin na shugaban hukumar kwallon kafar FIFA wato Gianni Infantino
0: ai kawai Infantino ya bar harkokin wasanni ya koma kasuwar cinikayya hannayen jari wata kila zai
4: yarda dan mungure
0: ya huta da kula kwarai da gaske
4: Rukayya zamu leka abin da ya shafi akwai wani wato fitaccen wasan dan wasan hawan tsauni an tsitsigawar sa ne a wani yanki dake kud arewacin Pakistan to shi wannan mutunan yayi fice wajen hawa tsauni kuma dan ruwa biyu ne Ingila da Nepal ana kiran shi da Nirmal Pirja to an tsitsigawar shi ne a wani tsauni dake Pakistan Ranar Alhamis na wancan makon ne mutumin yayi batan dabo sai daga baya aka gano shi sakamakon mummunar gurguwa hade da iska da ta afkawa arewacin Pakistan a wani tsauni mai tsawon mil 8000
0: ya same shi a can
4: yawa rahotanni sun ce babu guda daga cikin masu yi masa rakiya waɗanda suka rayu a wannan hatsarin da ya auku sosai makuwa to kin san shi wannan mutumin yayi wani yunkuri ne na neman kafa wani tarihi wai a tunanin sa masu aikin ceto sun ce sun gano gawar shi ne a mil 5700 a tsaunin da ake kira Broad Peak dake arewacin na Pakistan kamar yadda suka faɗa to dan wasan mai shekaru 43 wai yayi yunkuri ne na kafa wani tarihi na hawa tsaunin wato da tsayin shi ya kai mil 8000 kuma ba tare da an saka masa na'urar nan ta taimaka masa numfashi ba to ayunkurin wannan kafa tarihin ne ya rasa ransa yanzu haka wato hukumar da ke kula da wasan hawan tsauni ta Pakistan da kuma duniya duka suna ta tura sakon alhini game da wannan babban rishin da aka yi shi dai an ce shekaru shi 43 kuma yayi fice wajen yin nasarori da dama a hawan tsauni kin ga sai a wannan karan wannan guguwar da aka fuskanta a Pakistan
0: shi ma ta rutsa to an ga shi kawai sani to yanzu kuma zamu je ga labarin mu na nishadi
4: a ranar irin ta yau shekaru 66 da suka gabata wato 3 ga watan Agustan 1960 ne Niger ta samu incin kai bayan share tsawon shekaru a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa kamar dai sauran ƙasashen da suka samu inci a irin wannan yanayi a cikin shekarun da suka biyo baya Niger ta ci karo da kalubale iri daban-daban da suka hada da na tattalin arziki tsaro zamantakewa da dai sauransu za ku yi amfani da wannan lambar ta WhatsApp alamar ƙari 2347566341 ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da wannan biki na incin kai da kasar ta Niger ke yi a wannan litinin sai mu ji daga gare ku
0: to mai sararo muna neman afuwa a maimakon labarin mu na nishadi zamu gabatar muku da shirinmu na siyasa da muka kaddamar da shi a yau
2: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan fili da zai rika mayar da hankali dangane da muhimman batutuwan da suka fa daukar hankali game da siyasar Najeriya. Bari mu fara da hukumar zabe ta INEC da ta fitar da takardun shaidar karatun manyan yan takarar shugaban kasa na zaben 2027 inda ta amince da takarar Bola Tinubu na jam'iyyar APC, Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC tare da Rotimi Amechi, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar NDC tare da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai hukumar ta yi watsi da sunan tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan wanda tsagin jam'iyyar PDP na Kabiru Tiraki ya gabatar saboda gaza tura takardunsa ta kafar internet sakamakon rikicin shugabanci na cikin gida. Tunda dai jam'iyyu suka fara tsokaci kan matakin na INEC. Alhaji Ibrahim Muhammad shine shugaban jam'iyyar APM reshen jihar Kebbi wanda ta tsayar da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde takarar neman shugabancin kasar.
6: Ba kamar wasu ɗan takarkarin da muka ga sunayen su ya fito ba, nan akwai wata takarda can babu, anan da wata takarda nan da wani suna daban can da wani rana daban. Abin bugun gaba ga ita jam'iyyar APM dan takarar shugaban kasar ta wato injiniya Sheyi Makinde ya cika dukkanin ka'idan da ake nema kuma sunan shi ya fito, saboda haka ba abin mamaki bane. Bayan haka kuma dukkanin yan takarkarin mu na dukkanin matakai su ma dukkanin sunayen su ya fito a kowane sashi. In har za a ba da maki, to za a ba jam'iyyar APM maki ne na cewa ita ce tafi cancanta.
2: To shi ma Faisal Kabir kakakin ADC cewa yayi.
7: To zuwa yanzu dai daga bangaren yan takarkarin shugaban kasa da mataimaki ba mu da korafi ko guda daya, domin yanda aka fidda abubuwan mun ji dadi. Musamman yadda ita hukumar zabe ta fito ta nuna yan Najeriya cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai tura mata takardunsa na firamare ba da na sakandire. Da haka guntun yan takarkaru kuma da aka fidda sunayensu na majalisar jaha, tarayya da sanatoci muna ci gaba da bibiyarsu domin mu tabbatar da cewa kuma dukkanin abubuwan da aka fitar an fitar da su daidai da yadda muka tura. Amma daga bangaren shugaban kasa muna ganin cewa in dai wannan abin da hukumar zabe ta fitar na cewa shugaban kasa akwai guntun takardun shi da ba sa ba, to muna ganin tabbas ya kamata idan ba shi da wannan takardun bai kamata ya tsaya kare shugaban kasa ba.
2: A bangaren jam'iyyun adawa kuwa rikicin cikin gida ya ci gaba da dabaibaye manyan jam'iyyun siyasa, inda rahotanni suka nuna cewa an sanar da Peter Obi halin da ake ciki game da dambarwar da ta dabaibaye jam'iyyar NDC da tafiyar kwankwasiya. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin shugabannin adawar na rage musu tasiri da farin jini a idon al'umma. A can jihar Kano kuwa, wadda ita ce cibiyar siyasar Arewa, ana ci gaba da muhawara mai zafi kan makomar tafiyar kwankwasiya biyu bayan sauye shekar wasu jigajigan 'yan siyasa. Kuma kiran da tsohon gwamna Kabiru Gaye na cewa 'yan siyasar jihar su dawo jam'iyyar APC ya ƙara ruruta wutar muhawara kan huko hakan zai raunana tasirin kwankwasiya a yayin zaben 2027.
0: To ma jama gani da wannan tambaya da Shamsiyya Haruna ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin an karar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. Bakon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan cutar schistosomiasis ko kuma bilharzia ko kuma snail fever kamar yadda wasu ke kiranta. Cutar nan dai da aka fi sani da tsagiya a Hausance, cutar da alƙalma ke nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da ita na nahiyar Afrika. Masana sun yi ittifaƙin ana kamuwa da wannan cuta ne sakamakon wanka a gulbi ko rafi mai datti, musamman inda ƙwari ko tsutsotsi irin tana ke dabdala, kuma haduwar fata da waɗannan tsutsotsi kai tsaye shi ke haddasa cutar. Wasu daga cikin alamomi da ke nuna an kamu da wannan cuta akwai yawaitar tari bayan kammala wankan na rafi ko kuma da ruwa mai datti, haka zalika ƙaiƙayin jiki, yayin da idan cutar ta fara ta'azzara za a fara fitsarin jini har ma da bahaya mai jini ko kuma kai tsaye ta tafi ta taba hanta tare da yi mata lahani. Lura da yadda wannan cuta ke sahun cutukan da kan zama ruwan dare irin wannan lokaci na damina, mun tattauna da ƙwararriya Dr. Aisha Tuila, jagorar asibiti asibitin CSI Stadia da Magaram.
8: Tsutsa ne da ke yaduwa a ruwa. Kenan in mutun ya shiga ruwa da akwai kwayoyin in suka taba jikinka shikenan ka kamu da ita. Bayyana iri bice akwai mai kama hanji da muke cewa a turance intestinal akwai kuma mai kama VC kenan wajen hitsari sai ana hitsarin jini. Kenan in ciki ta kama ana iya yin zawo su amai har ya kai inda anta za ta iya tabuwa. In kuma ta kama can wajen hitsari da kaga yaro ya fara hitsarin jini duk yawanci shine ma ke kawo uwaye likita da an ga hitsarin jini duk yanzu a kauye a ko ina ma da an ga hitsarin jini ana tsammanin ita ce da gudu zaka ga an zo likita a ruwa kadai ake daukar ta tunda kwayoyin ta a ruwa suke yaduwa wanda take kamawa wanda ke wanka cikin ruwa kenan inda duk da ruwa da ba a tsamtace suke ba ana iya ayi tutu a ciki ayi hitsari a ciki kenan mai malatin mai cutar in yaje yayi hitsari ko ko yayi tutu iska ya sanyo tutun a cikin ruwa kenan kwayoyin za su yadu kenan da an shiga cikin su kuma za a iya kamuwa da cuta babba da yaro ba ta da shekaru inda haka shiga cikin ruwan da akwai kwayoyin cuta kana iya kamuwa kenan kawai ayin da an ga alamomin ta ya kamata a zo likita in aka gwada aka san ita ce a ba da maganin ta in aka bari tana kai inda ba a so
0: bisa ga bayanan kwararru an fa ganin wannan cuta ne a yankuna na karkara kuma ta dauki tsawon shekaru tana illa musamman a wuraren da ke da kogi ko gulbi da mutane kan shiga suna wanka ko aikin lambu magajina garin Kanya mai ruwa ya ce hakika akwai wannan cuta a kekoyen su kuma mutane da dama na kamuwa
9: a sosai ana tsagiya mana ko ni na tsagiya a wancan lokacin kawai haka nan ne kawai an baka wankan tafkin wannan kawai baka yin tsagiya kamar so ɗaya so biyu an ka shiga haka baka yin tsagiya sai dai abin ka mai da shi dai ko lokaci kana yin wanka shine zai saka tsagiya kuma an kawasa hallo kawai dokiya take insha Allah balantana kuma yanzu maganin wannan da ake ba dama da wuya mutun yake tsage kawai an dai kana shan wannan maganin baka tsage amma mudda an baka shan magani kana wankan tafki kana mudda an manga yara bin mabarin tunda shine yake kawo mace mace yara aikin kwarewar haka ruwan bai isa ba sosai wanda zamu yi aikin kwarewa ai ka shiga kaga kwarewa yo shi yasa
0: hankula kan tashi matuka da zarar aka ga bayyanar wannan cuta a jikin yara musamman idan ta kai ga fitsarin jini Sanusi Abdul kwararren likita ne da yayi aiki a garuruwa da ke da tafkuna da kogi ya kuma ja hankali game da hadarin cutar da ma yadda za a baiwa kai kariya
10: ana samun ta a gurare inda tafkuna ta ina suke shiga ta fata suke shiga da kenan daga kafafun mutun ya tsoma ciki ko yayi wanka ciki daga suna shiga cikin shi kuma tana iya kama ko babba ko yaro bata bar kwa duk wanda zai shiga ruwan nan da inda da kai kwayoyin nan nata ita cutar tsagiya tana farawa ya kaman in mutun ya kamu da ita tana iya farawa da yana gani in yana fitsari akwai jini jinin yana iya zama sai ka kare fitsari ka gani a ƙarshe ko kuma yana iya zama ya zama duka ma in kai fitsarin ya zama abin ga jini ne a cikin shi kuma banda haka na akwai kananan alamomi da take bada kahinta kai ma nan kana ji mara tana ciwo sai ka gani har kana rinkuya in tana ma ciwo nan ka kuma kana gani kana jin gajiya to duka wannan alamomin ta ne wani bi har masasara tana sa su ita cutar tsagiya gaskiya muna maganin ta na farko da maganin rigakafin ta inda akwai magani da wanda ake raba ma mutane ana raba musu na tsagiya wannan to yana maganin ta kuma banda haka nan ana rigakafi kenan kala a shigar ruwa mai ayi wanka cikin tafki wannan wanda yake wanda bai gudu to a cikin shi yara sun shiga sun yi tsari ko manyan ma duka ko kuma a kusa ma aka yi in ruwa kwaso shi ruwan da mana sai sa kwayoyin ciki to anan ana samun ta a cikin irin wannan gurare duka a waya mutane kai mutane su san ita cutar tsagiya ba wasa bace akwai ta ita dan in tai kamari tana iya sa kaman wahutsara ta yi zama har ta yi kaman kansa ce ma a cikinta kuma banda haka nan kenan ya a kiyaye da irin wannan abu guri mai kazamta da wani abin duka a kiyaye kuma da an ga alama a kawo likita a yi magani
0: duba da irin illar da cutar ke yi musamman a karkara lokacin da damuna ta gabato an shirya wata gayyar gama gari ta raba maganin rigakafin cutar a wuraren da aka san ana samun cutar na ma Dr. Aisha ta mana ƙarin bayani inda ta fara kara da illolin wannan cuta.
8: Tana ida illa sosai tunda tana iya hana aihuwa. In yaro ya girma tana iya zama sanadin da baya samu karuwa ba. Tana iya zuwa gaba har ta kai inda za ta iya sa har kansar tana iya sa insuffisance renal ke matsala koda kenan tana iya sa matsaloli da yawa shi yasa ake son a yi rigakafinta. Kuma maganin wanganata ba a iya ba ko ina ake samu shi ba inda kudin ka ma samun shi ya gare shi. Kana yadda aka ce rigakafi yahi magani. Kahin akai inda za a kai ga kwantawa yana in aka ba yara suka sha zai kare su da cuta. Maganin da yawanci inda ake raba shi inda aka san akwai ruwa suna kwanta kuma inda aka samu cuta tunda akwai yara suna ana kawo malar da likitocin mu kenan mun samu wa'ansu likitoci sun samu ka shi yasa aka ce to tunda har akwai ta tana yaduwa tana yawo ya kamata a dauki mataki akan ta kyauta ake bada shi kuma kofa ne za a yi a bada shi kuma yara yan shekara 5 zuwa 14 su ya kamata su dauki wannan magani.
0: A baya-bayan nan ana ganin saukin wannan cuta sakamakon rabuwar masu kamuwa sabanin a shekarun baya wanda ake alakantawa da hobbasa wajen wayar da kai da kuma gangamin rigakafi baya ga samar da magungunan cutar a cewar Salifu Adamu na garin Kanya.
11: A yanzu ta rage amma a da ruwan tafki shi ma na hwari a cike ne ake amma an ka riga ya kai yayi kaba yayi yawa a cikin ruwan babu ita. Kamar wannan likitoci da suke sa hannunsu ana tsaftace ruwa shine ya kawo irin wannan duka ciwo babu inda ana hudo ayoyin wannan ana cewa wannan na tsagiya ne wannan na ciwon ciki ne wannan na wani gashi dai duka ana babbadawa a ciwo Allah ya riga ya kiyaye mu yau ne inda suna kamuwa ai da mutum biyu uku da tuni an tsaida abun ai
0: cikin garuru wanda a baya ake ganin ta'azzarar wannan cuta ta tsagiya akwai garin Medik kuda yake alƙalman baya bayan nan na nuna samun saukin cutar kamar yadda Ibrahim Garba ke cewa
12: eh to tsagiya a lokacin baya dai lokutan baya muka yi muna wanka a tafki a sosai akai akai kamar mutum ya kare hutsari sai ga jini ya biyo baya bayan hutsari ga jini ya biyo baya ba mu sani ba ana ce mu sha ruwan tafki ne da sha da wanka a cikin to daga baya da likitoci suke zawa suna kawo magani suna ba mu shine da aka sha ana sha kuma Allah ya ka saukin ta yanzu da sauki a yanzu gaskiya kan ka samu mai ta ana ma jima wankan tafki ma yanzu ya rage irin wannan ku in ba yara mara wayo ba ba amma barin yara su shiga tafki irin na da suna wanka ku shine ya ka saukin ta yanzu ka san dan ka shiga ruwa kawai ka dauka ka fito kai aiki da wuya zaka dau wannan ciwon tunda ana samu daya biyu masu ita yanzu ka dan kana ana samu
0: ru'a fannin na lafiya na gargadin jama'a musamman iyaye da su hana ƴaƴansu wanka a tafkuna ko kogi masu kazanta a kokarin da ake na yaki da wannan cuta ta tsagiya baya ga rungumar tsarin karbar rigakafin cutar kasancewarta wanda bata bar kowa ba walau yara ko manya matukar aka yi arba da tsutsotsin da ke dauke da cutar har ta kai ga sun taba fata

0: kasar CD ta yadda zai daidaita farashin man fetur a kasuwa sannan zai samar da guraben ayyukan yi ga matasa da dama. Shugaba Muhammadu ya bayyana cewa burin gwamnatinsa shine ta fadada karfin matatar ta tema don ta rika tace gangar mai 100,000 a kowace rana. Shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnati na shirin sauya fasalin matatar baki daya domin ta zama babbar cibiyar tace mai da za ta rika wadatar da yankin Afirka ta Yamma.
1: A jamhuriyar Benin shugaban kasar Romuald Magnani ya yi wa mutane 369 da aka daure a gidan yara Afuwa matakin da ya shafi daurarin gidajen yara daban-daban da ke fadin kasar. Jerin sunayen waɗanda aka wallafa ya kunshi bayanan kowane mutum da ya amfana da afuwar domin sauƙaƙa hukumomin shari'a da na kula da gidajen yara tantance su da kuma aiwatar da umarnin. Yayin da ake ci gaba da aikin tantance yawan inci rani da suka mutu a gabar ruwa ta Mediterranean karshen makon da ya gabata a kokarin su na tsallakawa zuwa yankin Ceuta na Spain, kungiyoyin fararen hula a Morocco sun zargi gwamnatin kasar da sakaci tare da jefa rayuwar dimbin baki a cikin hadari. Hamid Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger, yayi mana tsokaci a kai.
2: Mun ce ba abunda muke son gani ba ne kullum yana faruwa haka. Ketarowa cikin ruwa yara mata ke taro kamar an buɗa musu hanya da gangan abun nan kaga wahalar da ya ba mutane. Kama bakin hauren amma ba da dama ba kama waɗanda suke kula da su su zo su kula da su yadda ya kamata. Kawai iko ne yake tare da su babu wani da za a zuwa kamar ya kawo su wani goyon baya yadda ya kamata. Wannan mun yi Allah gode da wannan hali da aka shiga. Saboda shi dan Adam ko ina yanzu yana da haƙƙi a matsayin mu na kare haƙƙin bakin haure. Allah wadda da wannan al'amari. Bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu. Kama a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan ƙasashe shi da kanshi babban matsala. Kenan abin da ya kamata a yi bincike, bayan aka yi bincike a ba su haƙƙin su waɗannan mutane waɗanda suka rasu.
1: Hamidu Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran a daidai lokacin da ya sanar da janye shirinsa na kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Tehran. Yanzu kuma sai girka, inda bayanai ke cewa jami'an kashe gobara sun mutu sakamakon tahomi gama da jiragen kashe gobara da suke tukawa suka yi a lokacin da suke kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci gaba da barna a nahiyar Turai. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da wutar dajin ta lashe gidaje sama da 100 a yankin arewacin Athens, inda dubban mutane suka tsire zuwa tsibirin 'yan yawon bude idanu na Kefalonia. Rahotanni sun ce mutane biyu a cikin jirgin, ɗaya ɗan asalin girka ɗaya kuma ɗan Jamus sun mutu, yayin da a ɗaya jirgin kuma mutanen cikinsa suka tsira. Hukumomin ƙasar sun ce tuni aka fara bincike kan dalilin wannan haɗari. Ƙarfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Umar Saniya sake shigowa.
3: To Ruqayya, sanni da kokari.
1: To barkanmu.
3: Ruqayya, kin san dazu mun ce akwai hukumomin kwallon kafar duniya uku da suka bukaci Murabus din shugaban hukumar kwallon kafa Gianni Infantino ko?
1: Haka.
3: To abun fa yanzu yayi kamari.
1: To.
3: Saboda a yanzu zancen da ake yefa. Wato hukumar kwallon kafar Turai wadda tun in farko kurgu ita ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan shirin ta ce za ta garzaya kotu.
1: To.
3: Wa za ta kai shi Infantino kotu a game da wannan shirin nasa da bai nasara ba.
1: Ka san ai duk bayan wannan shirin ma na cefanar da wasu bangarori na FIFA UEFA din ta yi ta kalubalanta Infantino kan sabbin tsare-tsare da ya shigo da su a gasar cin kofin duniya.
3: Kin san wato ya fusata UEFA ne sosai.
1: Kwarai da gaske.
3: To a wata wasiƙa da jaridar Telegraph ta samu kofi UEFA ta tura wa Infantino duk wani mai hannu a wannan yunkuri na cefanar da wani bangare na hannu jarin FIFA sakon gargadi, inda ta ce kwata-kwata wannan yunkurin nasa ya saba wa yadda ake gudanar da harkokin FIFA. UEFA ta tabbatar wa jarida da Telegraph cewa za ta kai kara a dukkan hukumomin da suka dace kan wannan shirin na shugaban hukumar kwallon kafar FIFA wato Gianni Infantino.
1: Ai kawai Infantino ya bar harkokin wasanni ya koma kasuwar cinikayya hannayen jari, watakila zai
3: yarda da mangoro ya
1: yi huta da kuda kwarai da gaske.
3: Ruqayya, za mu leƙa abin da ya shafi akwai wani wato fitaccen wasan dan wasan hawan tsauni an tsitsi gawarsa ne a wani yanki da ke kudu arewacin Pakistan. To shi wannan mutumin yayi fuci wajen hawa tsauni kuma dan ruwa biyu ne Ingila da Nepal. Ana kiran shi da Nirmal Pirja. To an tsuka wuce ne a wani tsauni dake Pakistan. Ranar Alhamis na wancan makon ne mutumin yayi batan dabo sai daga baya aka gano shi sakamakon mummunar gurguwa hade da iska da ta afkawa arewacin Pakistan a wani tsauni mai tsawon mil 2008
1: ya same shi a can.
3: Yawa rahotanni sun ce babu guda daga cikin masu yi masa rakiya waɗanda suka rayu a wannan hatsarin da ya auku sosai makuwa. To kin san shi wannan mutumin ya yi wani yunkuri ne na neman kafa wani tarihi wai a tunaninsa masu aikin ceto sun ce sun gano gawar shi ne a mil 5,700 a tsaunin da ake kira Broad Peak da ke arewacin na Pakistan kamar yadda suka faɗa. To ɗan wasan mai shekaru 43 wai ya yi yunkuri ne na kafa wani tarihi na hawa tsaunin wato da tsayin shi ya kai mil 8,000 kuma ba tare da an saka masa na'urar nan ta taimaka masa numfashi ba. To a yunkurin wannan kafa tarihin ne ya rasa ransa. Yanzu haka wato hukumar da ke kula da wasan hawan tsauni ta Pakistan da kuma duniya duka suna ta tura sakon alhini game da wannan babban rishin da aka yi. Shi dai an ce shekaru shi 43 kuma ya yi fice wajen yin nasarori da dama a hawan tsauni. Kin ga sai a wannan karan wannan guguwar da aka fuskanta a Pakistan
1: shi ma ta rutsa da shi. To an ga shi kawai sani. To yanzu kuma za mu je ga labarinmu na nishadi.
3: A ranar irin ta yau shekaru 66 da suka gabata wato 3 ga watan Agustan 1960 ne Niger ta samu incin kai bayan share tsawon shekaru a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa. Kamar dai sauran ƙasashen da suka samu inci a irin wannan yanayi a cikin shekarun da suka biyo baya, Niger ta ci karo da ƙalubale iri daban-daban da suka haɗa da na tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Za ku yi amfani da wannan lambar ta WhatsApp alamar ƙari 2347566 3 1, ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da wannan biki na 'yancin kai da ƙasar ta Nijar ke yi a wannan Litinin. Sai mu ji daga gare ku.
1: Mai sauraro, muna neman afuwa a maimakon labarinmu na nishadi za mu gabatar muku da shirinmu na siyasa da muka kaddamar da shi a yau.
0: Masu sauraro, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan fili da zai rika mayar da hankali dangane da muhimman batutuwan da suka fi daukar hankali game da siyasar Najeriya. Bari mu fara da hukumar zabe ta INEC da ta fitar da takardun shaidar karatun manyan 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda ta amince da takarar Bola Tinubu na jam'iyyar APC, Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC tare da Rotimi Amechi, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar NDC tare da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai hukumar ta yi watsi da sunan tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan, da tsagin jam'iyyar PDP na Kabiru Turaki ya gabatar saboda gaza tura takardunsa ta kafar intanet sakamakon rikicin shugabanci na cikin gida. Tuni dai jam'iyyu suka fara tsokaci kan matakin na INEC. Alhaji Ibrahim Muhammad shine shugaban jam'iyyar APM reshen jihar Kebbi, wanda ta tsayar da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde takarar neman shugabancin kasar.
4: Ba kamar wasu ɗan takarkarin da muka ga sunayensu ya fito ba, nan akwai wata takarda can babu, a nan da wata takarda nan da wani suna daban, can da wani rana daban. Abin bugun gaba ga ita jam'iyyar APM, ɗan takarar shugaban ƙasar ta wato injiniya Sheyi Makinde ya cika dukkanin ƙa'idan da ake nema, kuma sunan shi ya fito, saboda haka ba abin mamaki bane. Baya haka kuma dukkanin 'yan takarkarinmu na dukkanin matakai su ma dukkanin sunayensu ya fito a kowane sashi. In har za a ba da maki, to za a ba jam'iyyar APM maki ne na cewa ita ce tafi cancanta.
0: To shi ma Faisal Kabir, kakakin ADC, cewa yayi.
5: To izuwa yanzu dai daga ɓangaren 'yan takarkarin shugaban ƙasa da mataimaki ba mu da ƙorafi ko guda ɗaya, domin yanda aka fidda abubuwan mun ji daɗi. Musamman yadda ita hukumar zaɓe ta fito ta nuna ‘yan Najeriya cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai tura mata takardunsa na firamare ba da na sakandire. Don haka guntun 'yan takarkaru kuma da aka fidda sunayensu na majalisar jaha, tarayya da sanatoci, muna ci gaba da bibiyar su domin mu tabbatar da cewa kuma dukkanin abubuwan da aka fitar an fitar da su daidai da yadda muka tura. Amma daga ɓangaren shugaban ƙasa, muna ganin cewa in dai wannan abin da hukumar zaɓe ta fitar na cewa shugaban ƙasa akwai guntun takardun da ba sa ba, to muna ganin tabbas ya kamata idan ba shi da wannan takardun bai kamata ya tsaya takarar shugaban ƙasa ba.
0: A bangaren jam'iyyun adawa kuwa rikicin cikin gida ya ci gaba da dabaibaye manyan jam'iyyun siyasa inda rahotanni suka nuna cewa an sanar da Peter Obi halin da ake ciki game da dambarwar da ta dabaibaye jam'iyyar NDC da tafiyar kwankwasiya. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin shugabannin adawar na rage musu tasiri da farin jini a idan al'umma. A can jihar Kano kuwa wadda ita ce cibiyar siyasar Arewa ana ci gaba da muhawara mai zafi kan makomar tafiyar kwankwasiya biyo bayan sauye shekar wasu jigajigan 'yan siyasa. Kuma kiran da tsohon gwamna Kabiru Gaye na cewa 'yan siyasar jihar su dawo jam'iyyar APC ya ƙara ruruta wutar muhawara kan huko hakan zai raunana tasirin kwankwasiya a yayin zaben 2027.
1: To ma jama gani da wannan tambaya da Shamsi Haruna ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin ankara da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. Bakon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan cutar schistosomiasis ko kuma bilharzia kuma snail fever kamar yadda wasu ke kiranta. Cutar nan dai da aka fi sani da tsagiya a Hausance, cutar da alƙalma ke nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da ita na nahiyar Afrika. Masana sun yi ittifaƙin ana kamuwa da wannan cuta ne sakamakon wanka a gulbi ko rafi mai datti musamman inda ƙwari ko tsutsotsi irin tana ke dabdala kuma haduwar fata da waɗannan tsutsotsi kai tsaye shike haddasa cutar. Wasu daga cikin alamomi da ke nuna an kamu da wannan cuta akwai yawaitar tari bayan kammala wankan na rafi ko kuma da ruwa mai datti, haka zalika kaikayin jiki, yayin da idan cutar ta fara ta'azzara za a fara fitsarin jini har ma da bahaya mai jini ko kuma kai tsaye ta tafi ta taba hanta tare da yi mata lahani. Lura da yadda wannan cuta ke sahun cutukan da kan zama ruwan dare irin wannan lokaci na damuna, man tattauna da ƙwararriya Dr. Aishatu Illa, jagorar asibitin CSI Stade a Damagaram.
6: Tsutsa ne da ke yaduwa a ruwa, kenan in mutun ya shiga ruwa da akwai kwayoyin in suka taba jikinka shikenan ka kamu da ita. Bayyana iri biyu ce, akwai mai kama hanji da muke cewa a turance intestinal, akwai kuma mai kama VC, kenan wajen hitsari sai ana hitsarin jini. Kenan in ciki ta kama ana iya yin zawo su amai har ya kai inda anta za ta iya tabuwa. In kuma ta kama can wajen hitsari da kaga yaro ya fara hitsarin jini, duk yawanci shine ma ke kawo uwaye likita. Da an ga hitsarin jini duk yanzu a kauye a ko ina ma da an ga hitsarin jini ana tsammanin ita ce da gudu zaka ga an zo likita. A ruwa kadai ake daukar ta tunda kwayoyin ta a ruwa suke yaduwa. Wanda take kamawa wa'anda ke wanka cikin ruwa, kenan inda duk adda ruwa da ba a tsaftace suke ba ana iya ayi tutu a ciki ayi hitsari a ciki, kenan mai malatin mai cutar in yaje yayi hitsari ko ko yayi tutu iska ya sanyo tutun a cikin ruwa, kenan kwayoyin za su yadu, kenan da an shiga cikin su kuma za a iya kamuwa da cuta. Babba da yaro ba ta da shekaru inda haka shiga cikin ruwan da akwai kwayoyin cuta kana iya kamuwa. Kenan kawai ayin da an ga alamomin ta ya kamata a zo likita, in aka gwada aka san ita ce a bada maganin ta, in aka bari tana kai inda ba a so.
1: Bisa ga bayanan ƙwararru an fi ganin wannan cuta ne a yankuna na karkara kuma ta dauki tsawon shekaru tana illa musamman a wuraren da ke da kogi ko gulbi da mutane kan shiga suna wanka ko aikin lambu. Magajina garin Kanya mai ruwa ya ce hakika akwai wannan cuta a kegoyensu kuma mutane da dama na kamuwa.
7: A sosai ana tsagiya mana, ko ni na tsagiya a wancan lokacin kawai haka nan ne kawai an baka wankan tafkin wannan kawai baka yin tsagiya kamar so ɗaya so biyu an ka shiga haka baka yin tsagiya, sai dai abin ka mai da shi dai kowane lokaci kana yin wanka shine zai sa ka tsagiya. Kuma an kawo sa hallo kawai dokiya take insha Allah balantana kuma yanzu maganin wannan da ake ba dama da wuya mutun yake tsage kawai an dai kana shan wannan maganin baka tsage amma mudda an baka shan magani kana bankan ta kana mudda an mun ga yara bin mabarin tunda shine yake kawo mace mace yaran aikin kwarewar haka ruwan bai isa ba sosai wanda zamu aikin kwara ai ka shiga kaga kwara yo shi yasa
8: hankula kan tashi matuka da zarar aka ga bayyanar wannan cuta a jikin yara musamman idan ta kai ga fitsarin jini Sanusi Abdu kwararren likita ne da yayi aiki a garuruwa dake da tafkuna da kogi ya kuma ja hankali game da hadarin cutar da ma yadda za a baiwa kai kariya
9: ana samun ta a gurare inda tafkuna ta ina suke shiga ta fata suke shiga da kenan daga kafafun mutun ya tsoma ciki ko yayi wanka ciki daga suna shiga cikin shi kuma tana iya kama ko babba ko yaro bata bar kwa duk wanda zai shiga ruwan nan da inda da kai kwayoyin nan nata ita cutar tsagiya tana farawa kaman in mutun ya kamu da ita tana iya farawa da yana gani in yana fitsari akwai jini jinin yana iya zama he ka kai fitsari ka gani a ƙarshe ko kuma yana iya zama ya zama duka ma in kai fitsarin ya zama abin ga jini ne a cikin shi kuma banda haka akwai kananan alamomi da take bada kahin ta kai ma nan kana ji mara tana ciwo sai ka gani har kana rinkuya in tana ma ciwo nan ka kuma kana gani kana jin gajiya to duka wannan alamomin ta ne wani bi har masasara tana sa su ita cutar tsagiya gaskiya muna maganin ta na farko da maganin rigakafin ta tunda akwai magani da wanda ake raba ma mutane ana raba musu na tsagiya wannan to yana maganin ta kuma banda haka nan ana rigakafi kenan kala a shigar ruwa mai ai wanka cikin tafki wannan wanda yake wanda bai gudu to a cikin shi yara sun shiga sun yi tsari ko manyan ma duka ko kuma a kusa ma aka yi in ruwa kwaso shi ruwan da muna yin sa kwayoyin ciki to anan ana samun ta a cikin irin wannan gurare duka a waya mutane kai mutane su san ita cutar tsagiya ba wasa bace akwai ta ita dan in ta yi kamari tana iya sa kaman watsara ta zama har ta yi kaman kansa ce ma a cikin ta kuma banda haka nan kenan ne a kiyaye da irin wannan abu gurin mai kazamta da wannan abin da duka a kiyaye kuma da an ga alama a kawo likita a yi magani
8: duba da irin illar da cutar ke yi musamman a karkara lokacin da damuna ta gabato an shirya wata gayyar gama gari ta raba maganin rigakafin cutar a wuraren da aka san ana samun cutar na ma Dr. Aishatu ta mana karin bayani inda ta fara da illolin wannan cuta
10: tana ida illa sosai wanda tana iya hana aihuwa in yaro ya girma tana iya zama sanadin da baya samu karuwa ba tana iya zuwa gaba har ta kai inda za ta iya sa har kansar tana iya sa insuffisance renal ke matsalar koda kenan tana iya sa matsaloli da yawa shi yasa ake so a yi rigakafin ta kuma maganin wangana ta ba a yi ba ko ina ake samu shi ba inda kudin ka ma samu shi ya gare shi yana yadda aka ce rigakafi ya hi magani kahin akai inda za a kai ga kwantawa yana in aka ba yara suka sha zai kare su da cuta maganin da yawanci inda ake raba shi inda aka san akwai ruwa suna kwanta kuma inda aka samu cuta tunda akwai yara suna ana kawo malar da likitocin mu kenan mun samu wa'ansu likitoci sun samu ka yasa aka ce to tunda har akwai ta tana yaduwa tana yawo ya kamata a dauki mataki akan ta kyauta ake bada shi kuma kofa ne za a yi a bada shi kuma yara yan shekara 5 zuwa 14 su ya kamata su dauki wannan magani
8: a bayan nan ana ganin saukin wannan cuta sakamakon rabuwar masu kamuwa sabanin a shekarun baya wanda ake alakantawa da hobbasa wajen wayar da kai da kuma gangamin rigakafi baya ga samar da magungunan cutar a cewar Salifu Adamu na garin Kanya
11: a yanzu tare ki amma a da a ruwan tafki shi ma na hwari a cike ne ake amma an ga riga ya kai yayi kaba yayi yawa a cikin ruwan babu ita kaman wannan likitoci da suke sa hannun su ana tsaftace ruwa shine ya kawo irin wannan duka ciwo babu inda ana hudo ayoyin wannan ana cewa wannan na tsagiya ne wannan na ciwon ciki ne wannan na wani gashi dai duka ana babbadawa a ciwo Allah ya riga ya kiyaye mu yau ne inda suna kamuwa aida mutum biyu uku da tuni an tsaida abun ai
8: cikin garuruwan da a baya ake ganin ta'azzarar wannan cuta ta tsagiya akwai garin Medik kodayake alƙalaman baya-bayan nan na nuna samun saukin cutar kamar yadda Ibrahim Garba ke cewa
12: to tsagiya a lokacin baya dai lokutan baya mun muka yi muna wanka a tafki a sosai akai-akai kamar mutum ya kare hutsari sai ga jini ya biyo baya bayan hutsari ga jini ya biyo baya bamu sani ba ana ce mu shan ruwan tafki ne da sha da wanka a cikin to daga baya dai likitoci suke zawa suna kawo wani magani suna bamu shine da aka sha ana sha kuma Allah ya kawo saukin ta yanzu da sauki. A yanzu gaskiya kan ka samu mai ta ana majuma. Wankan tabki ma yanzu ya rage irin wannan ku. In ba yara mara wayo ba ba amma barin yara su shiga tabki irin na da suna wanka ku. Shine ya kawo saukin ta yanzu. Ka san dan ka shiga ruwa kawo ka dauka ka fito kai aiki da wuya zaka dau wannan ciwon. Dan da ana samu ɗaya biyu masu ita yanzu ka dan kana ana samu.
8: Ƙwararru a fannin na lafiya na gargadin jama'a musamman iyaye da su hana ƴaƴan su wanka a tafkuna ko kogi masu kazanta a gogaran da ake na yaki da wannan cuta ta tsagiya baya ga rungumar tsarin karbar rigakafin cutar kasancewar ta wanda bata bar kowa ba walau yara ko manya matukar aka yi arba da tsutsotsin da ke dauke da cutar har ta kai ga sun taba fata.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita 22 da.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a zagaye na biyu na labarin wannan safiyar. Fatan mun waye gari cikin koshin lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. A Najeriya, ƴan ta'adda sun kashe mutane da dama tare da garkuwa da wasu a har-haren ƙarshen mako da suka kai jihohin Sokoto, Zamfara da kuma Katsina. Matatar mai ta tema da ke ƙasar Ghana ta fara aiki. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya sake shiga wata yarjejeniyar zaman lafiya da Iran. Tuma da la yanzu ga labarin BW. Matsalar tsaro ta sake ta'azzara a ƙarshen mako a jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina. Kuma wannan na zuwa ne duk da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa da dakarun soji ke gudanarwa a ƙarƙashin rundunar Operation Fansan Yamma. Shamsiyya Haruna na ɗauke da rahoto a kai.
2: A daren Asabar, ƴan bindiga suka kai hari a garin kasuwar daji da ke ƙaramar hukumar ƙaura na Moda, inda aka rawaito sun kashe sojoji aƙalla 6 tare da yin garkuwa da sama da mutum 70. To sai dai rundunar soji ta ce ta samu galaba ne fa a kansu, tare da iƙirarin kashe wani fitaccen shugaban ƴan bindiga mai suna Alhaji Tukur. A can jihar Sokoto kuwa, aƙalla mutum 12 ne suka mutu, ciki har da mutum 6 da suka kone da ransu, bayan da ƴan bindiga suka kai wani mummunan hari a ƙauyen Lajinge da ke ƙaramar hukumar Sabon Birni. Garba Hamza, wani mazaunin garin na Sabon Birni ne.
3: Barayi sun zo ƴan ta'adda sun shiga garin Lajinge in dare da ya gabata na ranar Lahadi, Asabar a waye gari Lahadi. Sun shiga sun ta'addanci mai muni, sannan sun lailaye dukiyoyi na dabbobin mutane da kuma ainihin mutane yare da mata, sun shiga su daji.
2: Yaya ake ciki game da batun jami'an tsaro?
3: Jami'an tsaronmu suna kokari iyaka kokarinsu, amma duk da haka nan gaskiya akwai tangarɗa ga ainihin kokarin taimaka da suke, saboda suna da fargaba da su waɗannan ɓarayin ta hanyar bama ba mana sun ka ɗora dasawa ga hanyoyi idan sun ka kai farmaki da ruwa. To dalilin haka nan jami'an tsaro sai dai su koma da nesa suna kyalan su.
2: To yanzu wannan hali kuke ciki?
3: Muna cikin fargabannin sami na gaskiya, muna cikin mawuyacin hali.
2: To a jiya Lahadi kuwa, wasu ƴan bindigar sun yi garkuwa da matafiya da dama da ke cikin ayarin motocin rakiyar amarya daga garin Sheme na jihar Katsina zuwa jihar Kebbi, lamarin da ya sake rurrufe fargabar rashin tsaro a manyan titunan shiyar arewa maso yammacin ƙasar.
0: Rundunar sojin Najeriya ta tura jami'ai 86 zuwa tawagar ECOWAS mai aikin tabbatar da zaman lafiya a Guinea-Bissau. A wani mataki da ke nuna cigaba da jajircewar ƙasar wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin Afirka ta Yamma. A cikin wata sanarwa da rundunar ta wallafa a shafukanta na sada zumunta, ta ce jami'an sun tashi daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, kuma sun isa Guinea-Bissau domin fara aikin su ƙarƙashin shirin ECOWAS. Kafin tafiyar su daga sansanin Horista da karun wanzar da zaman lafiya na rundunar sojin Najeriya da ke Abuja, babban jami'in ayyuka na rundunar Manjo Janar Mayirensu Sarasu ya buƙace su da su kasance masu ƙwarewa, ladabi da bin ƙa'idojin aiki a duk tsawon lokacin aikin. Ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ta NEF ta koka game da ƙaruwar matsalolin shari'a da kuma rashin adalci daga alƙalai a ƙasar. Tana mai gargaɗin cewa idan har 'yan ƙasar suka yanke ƙauna da shari'a, ba shakka zaman lafiya zai sake taɓarɓarewa. Ƙungiyar ta bayyana wannan kuka nata ne a cikin wata sanarwa. Mai ɗauke da sa hannun kakakinta Farfesa Abubakar G. Kajiddere, inda ta yi kira ga gwamnati da ta yi gaggawar yin garan bawul ga fannonin shari'a da kuma tsarin yinta da zai tabbatar da kaucewa nuna son kai ko kuma rashin adalci. Prime Minister Jamhuriyar Nijar Ali Muhammad Lamin Zaini ya jagoranci bikin kaddamar da aikin sabunta hanyar da ta tashi daga garin Maradi zuwa da Magaram, mai tazarar kilomita 234, aikin da gwamnati ta ce zai dauki tsawon watanni 38 ana yin sa, wanda zai lashe kuɗi sifa biliyan 173. Ga abin da ministan manyan ayyuka na ƙasar Salihu Muhammad Salisu ke cewa a wajen bikin kaddamar da aikin wanda ya gudana jiya a wato Maradi kenan.
4: De réhabilitation de la section de route Maradi Zander.
5: Yau muna kaddamar da aikin wannan hanya ta Maradi zuwa Zander mai tsawon kilomita 234 da ke kashin bayan tattalin arzikin kudancin kasar mu ta Nijar. Hanya ce mai matukar muhimmanci ga harkokin kasuwanci tsakanin jihohin Maradi da Zander, yankunan da suka fi yawan al'umma a wannan kasa. Don haka ta zama wata mahada da tarihi da cuɗanya al'adu, sannan da samar da kayayyakin noma da kiwo, kuma wannan zai ƙara buɗe harkokin arziki tsakaninmu da tarayyar Najeriya. shekaru 33 kenan ana jiran gyaran ta wanda ta fi lalacewa musamman tsakanin Chadwa da Taketa tsawon kilometer 143 da ya lalacewar da ta jiyo dumbin matsaloli ga durobobinmu yan kasuwa manomanmu makiyaya da masu balaguro domin yin gaggawa mun raba aikin gida hudu na farko maradi Chadwa kilometer 41 sai Chadwa tasawa kilometer 84 akwai tasawa Taketa kilometer 61 sai Taketa Zandar kilometer 48
4: local Taketa Zandar karanti kilometer.
0: Ministan manyan ayyuka na Niger Salisu Muhammad Salisu Jamhuriyar Niger na bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai a yau 3 ga Agusta inda ake tattaunawa wato tunawa da ranar da kasar ta gina cikakken yancin ta daga mulkin mallaka a shekarar 1960 wannan rana na hada al'ummar kasar ta hanyar shirye-shiryen gwamnati bukukuwan al'umma da kuma daga tutar kasar ranar da tana zama wata ranar tarihi hadin kai da kuma kyakkyawan fata ga kasar da al'ummar ta suka dade suna nuna juriya duk da kalubalen rayuwa a Niger bikin ranar samun yancin kai na zuwa da wata muhimmiyar al'ada ta musamman wato ranar shuka itatuwa ta kasa wadda ta samu asali tun daga shekarun 1970 shugaban Ghana John Dramani Mahama ya kaddamar da sashen tace danyen mai da aka gyara a matatar mai tatima matakin da ya kawo karshen tsaikon aiki da matatar ta fuskanta na tsawon lokaci saboda matsalolin kudi da na kayayyakin aiki Shamsiya Haruna na dauki da karin bayani akai
2: karan farko matatar ta samu nasarar karba da kuma sarrafa gangar mai miliyan guda da aka hako daga filin mai na Jubilee na kasar Ghana shugaba Mahama ya jaddada cewa wannan babban ci gaba ne dake nuna cewa Ghana za ta iya tace nata man ba tare da dogaro da matatun kasashen waje ba baya ga sashin CDU da aka bude an kuma kammala gyaran sashin RFCC wanda ke tace raguwar mai mai kauri wannan gagarumin aiki zai taimaka wajen rage yawan kudaden kasashen waje da Ghana ke kashewa wajen shigo da tataccen mai hakan kuma zai rage matsin lamba akan kudin kasar CDI ta yadda zai daidaita farashin man fetur a kasuwa sannan zai samar da guraben ayyukan yi ga matasa da dama shugaba Muhammad ya bayyana cewa burin gwamnatin sa shine ta fada da karfin matatar ta tema dan ta rika tace gangar mai 100,000 a kowace rana shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnati na shirin sauya fasalin matatar baki daya domin ta zama babbar cibiyar tace mai da za ta rika wadatar da yankin Afirka ta yamma
0: a jamhuriyar Benin shugaban kasar Romeo Barakni ya yi wa mutane 369 da aka daure a gidan yara Afuwa matakin da ya shafi daurarin gidajen yara daban-daban da ke fadin kasar jerin sunayen waɗanda aka wallafa ya kunshi bayanan kowane mutum da ya amfana da afuwar domin sauƙaƙa hukumomin shari'a da na kula da gidajen yara tantance su da kuma aiwatar da umarnin yayin da ake ci gaba da aikin tantance yawan yanci rani da suka mutu a gabar ruwa ta Mediterranean a ƙarshen makon da ya gabata a kokarin su na tsallakawa zuwa yankin Ceuta na Spain kungiyoyin fararen hula a Morocco sun zargi gwamnatin kasar da sakaci tare da jefa rayuwar dimbin baki a cikin hadari Hamida Ali wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger yayi mana tsokaci akai
6: mun ce ba abunda muke san gani bane kullum yana faruwa haka ketarowa cikin ruwa yara mata ke turo kamar an buɗa musu hanya da gangan abun nan kaga wahala da ya ba mutane kuma bakin hauren amma ba da dama ba kuma waɗanda suke kula da su su zasu kula da su yadda ya kamata kawai iko ne yake tsare da su babu wanda da zai zuwa kamar ya kawo su wani goyon baya yadda ya kamata wannan mun yi Allah gode da wannan hali da aka shiga saboda shi dan adam ko ina yaje yana da haƙƙi a matsayin mu na kare haƙƙin bakin haure Allah wadda da wannan al'amari bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu kamar a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan kasashe shi da kanshi babban matsala kenan abin da ya kamata a yi bincike sai aka yi bincike a ba su haƙƙin su da mutane da su kasu
0: Hamidu Ali wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yuwuwar ya shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran a daidai lokacin da ya sanar da janye shirin sa na kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Tehran yanzu kuma sai girka inda bayanai ke cewa jami'an kashe gobara sun mutu sakamakon tahomi gama da jiragen kashe gobara da suke tukawa suka yi a lokacin da suke kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci gaba da barna a nahiyar Turai wannan na zuwa ne daidai lokacin da wutar dajin ta lashe gidaje sama da 100 a yankin arewacin Athens inda dubban mutane suka tsire zuwa tsibirin 'yan yawon bude idanu na Kefalonia rahotanni sun ce mutane biyu a cikin jirgin ɗaya ɗan asalin girka ɗaya kuma ɗan Jamus sun mutu yayin da a ɗaya jirgin kuma mutanen cikinsa suka tsira. Hukumomin ƙasar sun ce tuni aka fara bincike kan dalilin wannan haɗari. Ƙarfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Umar Sani ya sake shigowa.
7: To Rukayya sannu da kokari.
0: To barkanmu.
7: Rukayya kin san dazu mun ce akwai hukumomin kwallon kafar duniya uku da suka bukaci murabus din shugaban hukumar kwallon kafa Gianni Infantino ko?
0: Haka.
7: To abun fa yanzu yayi kamari.
0: To.
7: Saboda a yanzu zancen da ake yefa wato hukumar kwallon kafar Turai wadda tun in farko kurgu ita ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan shirin. Ta ce za ta garzaya kotu.
0: To.
7: Wau za ta kai shi Infantino kotu a game da wannan shirin nasa da bai nasara ba.
0: Ka san ai duk bayan wannan shirin ma na cefanar da wasu bangarori na FIFA UEFA din ta yi ta kalubalanta Infantino kan sabbin tsare-tsare da ya shigo da su a gasar cin kofin duniya.
7: Kin san wato ya fusa ta UEFA ne sosai.
0: Kwarai da gaske.
7: To a wata wasiƙa da jaridar Telegraph ta samu kofi UEFA ta tura wa Infantino duk wani mai hannu a wannan yunkuri na cefanar da wani bangare na hannu jarin FIFA. Sakon gargadi inda zace kwata-kwata wannan yunkurin nasa ya saba wa yadda ake gudanar da harkokin FIFA. UEFA ta tabbatar wa jarida da Telegraph cewa za ta kai kara a dukkan hukumomin da suka dace kan wannan shirin na shugaban hukumar kwallon kafar FIFA wato Gianni Infantino.
0: Ai kawai Infantino ya bar harkokin wasanni ya koma kasuwar cinikayya hannayen jari wataƙila zai
7: yarda dan mangoro ya
0: huta da kwarai da gaske.
7: To Rukayya za mu leƙa abin da ya shafi akwai wani wato fitaccen wasan dan wasan hawan tsauni an tsitsigawarsa ne a wani yanki da ke kudu arewacin Pakistan. To shi wannan mutumin ya yi fice wajen hawa tsauni kuma ɗan ruwa biyu ne Ingila da Nepal ana kiran shi da Nirmal Pirja. To an tsitsigawa shi ne a wani tsauni da ke Pakistan. Ranar Alhamis na wancan makon ne mutumin ya yi ɓatan dabo sai daga baya aka gano shi sakamakon mummunar gurguwa haɗe da iska da ta afkawa arewacin Pakistan a wani tsauni mai tsawon mil 8,000.
0: Ya same shi a can.
7: Yawa rahotanni sun ce babu guda daga cikin masu yi masa rakiya waɗanda suka rayu a wannan hatsarin da ya auku sosai makuwa. To kin san shi wannan mutumin ya yi wani yunkuri ne na neman kafa wani tarihi wai a tunaninsa masu aikin ceto sun ce sun gano gawar shi ne a mil 5,700 a tsaunin da ake kira Broad Peak da ke arewacin na Pakistan kamar yadda suka faɗa. To ɗan wasan mai shekaru 43 wai ya yi yunkuri ne na kafa wani tarihi na hawa tsaunin wato da tsayin shi ya kai mil 8,000 kuma ba tare da an saka masa na'urar nan ta taimaka masa numfashi ba. To ayo a yunkurin wannan kafa tarihin ne ya rasa ransa. Yanzu haka wato hukumar da ke kula da wasan hawan tsauni ta Pakistan da kuma duniya duka suna ta tura sakon alhini game da wannan babban rishin da aka yi. Shi dai an ce shekaru shi 43 kuma ya yi fice wajen yin nasarori da dama a hawan tsauni. Kin ga sai a wannan karan wannan guguwar da aka fuskanta a Pakistan
0: shi ma ta rutsa da shi. To an gaishe ka Umar Sani. To yanzu kuma za mu je ga labarinmu na nishadi.
5: A ranar irin ta yau shekaru 66 da suka gabata wato 3 ga watan Agustan 1960 ne Niger ta samu incin kai bayan share tsawon shekaru a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa. Kamar dai sauran ƙasashen da suka samu inci a irin wannan yanayi a cikin shekarun da suka biyo baya Niger ta ci karo da ƙalubale iri daban-daban da suka hada da na tattalin arziki, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. Za ku yi amfani da wannan lambar ta WhatsApp alamar ƙari 234-7-6-6-3-4 ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da wannan biki na 'yancin kai da ƙasar ta Niger ke yi a wannan litinin. Sai mun ji daga gare ku.
0: Kuma yi sararo muna neman afuwa a maimakon labarin na nishadi za mu gabatar muku da shirinmu na siyasa da muka kaddamar da shi a yau.
2: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan fili da zai rika mayar da hankali dangane da muhimman batutuwan da suka fa daukar hankali game da siyasar Najeriya. Bari mu fara da hukumar zabe ta INEC da ta fitar da takardun shaidar karatun manyan yan takarar shugaban kasa na zaben 2027 inda ta amince da takarar Bola Tinubu na jam'iyyar APC, Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC tare da Rotimi Amechi, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar NDC tare da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai hukumar ta yi watsi da sunan tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan wanda tsagin jam'iyyar PDP na Kabiru Tiraki ya gabatar saboda gaza tura takardunsa ta kafar internet sakamakon rikicin shugabanci na cikin gida. Tunda dai jam'iyyu suka fara tsokaci kan matakin na INEC. Alhaji Ibrahim Muhammad shine shugaban jam'iyyar APM reshen jihar Kebbi wanda ta tsayar da gwamnatin jihar Oyo Sheyi Makinde takarar neman shugabancin kasar.
8: Ba kamar wasu ɗan takarkarin da muka ga sunayen su ya fito ba, nan akwai wata takarda can babu, a nan da wata takarda nan da wani suna daban, can da wani rana daban. Abin bugun gaba ga ita jam'iyyar APM, ɗan takarar shugaban kasar ta wato injiniya Sheyi Makinde ya cika dukkanin ka'idan da ake nema, kuma sunan shi ya fito, saboda haka ba abin mamaki bane. Bayan haka kuma dukkanin yan takarkarin mu na dukkanin matakai su ma dukkanin sunayen su ya fito a kowane sashi. In har za a ba da maki, to za a ba jam'iyyar APM maki ne na cewa ita ce tafi cancanta.
2: To shi ma Faisal Kabir kakakin ADC cewa yayi.
9: To zuwa yanzu dai daga bangaren yan takarkarin shugaban kasa da mataimaki ba mu da korafi ko guda daya, domin yanda aka fidda abubuwan mun ji dadi. Musamman yadda ita hukumar zabe ta fito ta nuna yan Najeriya cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai tura mata takardunsa na firamare ba da na sakandire. Da haka guntun yan takarkaru kuma da aka fidda sunayensu na majalisar jaha tarayya da sanatoci muna ci gaba da bibiyar su domin mu tabbatar da cewa kuma dukkanin abubuwan da aka fitar an fitar da su daidai da yadda muka tura. Amma daga bangaren shugaban kasa muna ganin cewa in dai wannan abin da hukumar zabe ta fitar na cewa shugaban kasa akwai guntun takardun da ba sa ba, to muna ganin tabbas ya kamata idan ba shi da wannan takardun bai kamata ya tsaya kare shugaban kasa ba.
2: A bangaren jam'iyyun adawa kuwa rikicin cikin gida ya ci gaba da dabaibaye manyan jam'iyyun siyasa, inda rahotanni suka nuna cewa an sanar da Peter Obi halin da ake ciki game da dambarwar da ta dabaibaye jam'iyyar NDC da tafiyar kwankwasiya. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin shugabannin adawar na rage musu tasiri da farin jini a idon al'umma. A can jihar Kano kuwa, wadda ita ce cibiyar siyasar Arewa, ana ci gaba da muhawara mai zafi kan makomar tafiyar kwankwasiya biyu bayan sauye shekar wasu jigajigan 'yan siyasa. Kuma kiran da tsohon gwamna Kabiru Gaye na cewa 'yan siyasar jihar su dawo jam'iyyar APC ya ƙara rurrutu wutar muhawara kan huko hakan zai raunana tasirin kwankwasiya a yayin zaben 2027.
0: To ma jama'a, gani da wannan tambaya da Shamsi Haruna ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannama da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Isa al'ada shirin kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin an karar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. Bakon shirin na lafiya jarice zai yi duba ne kan cutar schistosomiasis ko kuma bilharzia ko ma snail fever kamar yadda wasu ke kiranta. Cutar nan dai da aka fi sani da tsagiya a Hausance, cutar da alƙalma ke nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da ita na nahiyar Afrika. Masana sun yi ittifaƙin ana kamuwa da wannan cuta ne sakamakon wanka a gulbi ko rafi mai datti, musamman inda ƙwari ko tsutsotsi irin tana ke dabdala, kuma haduwar fata da waɗannan tsutsotsi kai tsaye shi ke haddasa cutar. Wasu daga cikin alamomi da ke nuna an kamu da wannan cuta akwai yawaitar tari bayan kammala wankan na rafi ko kuma da ruwa mai datti, haka zalika ƙaiƙayin jiki, yayin da idan cutar ta fara ta'azzara za a fara fitsarin jini har ma da bahaya mai jini ko kuma kai tsaye ta tafi ta taba hanta tare da yi mata lahani. Lura da yadda wannan cuta ke sahun cutukan da kan zama ruwan dare irin wannan lokaci na damina. Mun tattauna da ƙwararriya Dr. Aisha Tuila, jagorar asibiti asibitin CSI Stade a da Magaram.
10: Tsutsa ne da ke yaduwa a ruwa. Kenan in mutun ya shiga ruwa da akwai kwayoyin in suka taba jikinka shikenan ka kamu da ita. Bayyana iri biyu ce, akwai mai kama hanji da muke cema a turance intestinal, akwai kuma mai kama VC kenan wajen hitsari sai ana hitsarin jini. Kenan in ciki ta kama ana iya yin zawo su amai har ya kai inda anta za ta iya tabuwa. In kuma ta kama can wajen hitsari da kaga yaro ya fara hitsarin jini, duk yawanci shine ma ke kawo uwaye likita. Da an ga hitsarin jini duk yanzu a kauye a ko ina ma da an ga hitsarin jini ana tsammanin ita ce da gudu zaka ga an zo likita. A ruwa kadai ake daukar ta tunda kwayoyin ta a ruwa suke yaduwa. Wanda take kamawa wanda ke wanka cikin ruwa. Kenan inda duk da ruwa da ba a tsamtace suke ba ana iya ayi tutu a ciki, ayi hitsari a ciki. Kenan mai malatin mai cutar in yaje yayi hitsari ko ko yayi tutu iska ya sanyo tutun a cikin ruwa kenan kwayoyin za su yadu kenan da an shiga cikin su kuma za a iya kamuwa da cuta babba da yaro ba ta da shekaru inda haka shiga cikin ruwan da akwai kwayoyin cuta kana iya kamuwa kenan kawai ayin da an ga alamomin ta ya kamata a zo likita in aka gwada aka san ita ce a ba da maganin ta in aka bari tana kai inda ba a so
0: bisa ga bayanan kwararru an fa ganin wannan cuta ne a yankuna na karkara kuma ta ki tsawon shekaru tana illa musamman a wuraren da ke da kogi ko gulbi da mutane kan shiga suna wanka ko aikin lambu magajina garin Kanya mai ruwa ya ce hakika akwai wannan cuta a kekoyen su kuma mutane da dama na kamuwa
11: a sosai ana tsagiya mana ko ni na tsagiya a wancan lokacin kawai haka nan ne kawai an baka wankan tafkin wannan kawai baka yin tsagiya kamar so ɗe so biyu an ka shiga haka baka yin tsagiya sai dai abin ka mai da shi dai ko lokaci kana yin wanka shine zai saka tsagiya kuma an kawo sa hallo kawai dokiya take insha Allah balantana kuma yanzu maganin wani da ake ba dama da wuya mutum yake tsage kawai an dai kana shan wannan maganin baka tsage amma mudda an baka shan magani kana wankan tafki kana mudda an mun ga yara bin mabarin tunda shine yake kawo mace-mace yara aikin kwarewar haka ruwan bai isa ba sosai wanda za mu yi aikin kwarewa ai ka shiga kaga kwarewa yo shi yasa
0: hankula kan tashi matuƙa da zarar aka ga bayyanar wannan cuta a jikin yara musamman idan ta kai ga fitsarin jini Sanusi Abdul kwararren likita ne da yayi aiki a garuruwa da ke da tafkuna da kogi ya kuma ja hankali game da hadarin cutar da ma yadda za a baiwa kai kariya
12: ana samun ta a gurare inda tafkuna ta ina suke shiga ta fata suke shiga da kenan daga kafafun mutum ya tsoma ciki ko yayi wanka ciki daga suna shiga cikin shi kuma tana iya kama ko babba ko yaro bata warkwa duk wanda zai shiga ruwan nan da akwai kwayoyin nan nata ita cutar tsagiya tana farawa kaman in mutun ya kamu da ita tana iya farawa da yana gani in yana fitsari akwai jini jinin yana iya zama he ka kai fitsari ka gani a ƙarshe ko kuma yana iya zama ya zama duka ma in kai fitsarin ya zama abin ga jini ne a cikin shi kuma banda haka na akwai kananan alamomi da take bada kahinta kai ma nan kana ji mara tana ciwo sai ka gani har kana rinkuya in tana ma ciwo nan kuma kana gani kana jin gajiya to duka wannan alamomin ta ne wani bi har masasara tana sa su ita cutar tsagiya gaskiya muna maganin ta na farko da maganin rigakafin ta inda akwai magani da wanda ake raba ma mutane ana raba musu na tsagiya wannan to yana maganin ta kuma banda haka nan ana rigakafi kenan kala a shigar ruwa mai ayi wanka cikin tafki wannan wanda yake wanda bai gudu to a cikin shi yara sun shiga sun yi fitsari ko manyan ma duka ko kuma a kusa ma aka yi in ruwa ya kwaso shi ruwan da muna sa kwayoyin ciki to anan ana samun ta a cikin irin wannan gurare duka a waya mutane kai mutane su san ita cutar tsagiya ba wasa bace akwai ta ita dan in tai kamari tana iya sa kaman mahutsara ta yi zama har ta yi kaman kansa ce ma a cikinta kuma banda haka nan kenan ya a kiyaye da irin wannan abu guri mai kazamta da wani abin duka a kiyaye kuma da an ga alama a kawo likita a yi magani
0: duba da irin illar da cutar ke yi musamman a karkara lokacin da damuna ta gabato an shirya wata gayyar gama gari ta raba maganin rigakafin cutar a wuraren da aka san ana samun cutar na ma Dr. Aisha ta mana karin bayani inda ta fara shawara da illolin wannan cuta.
10: Tana ida illa sosai wanda tana iya hana aihuwa. In yaro ya girma tana iya zama sanadin da ba ya samu karuwa ba. Tana iya zuwa gaba har ta kai inda za ta iya sa har kansar tana iya sa insuffisance renal ke matsalar koda kenan tana iya sa matsaloli da yawa shi yasa ake son a yi rigakafinta. Kuma maganin wanganata ba a iya ba ko ina ake samun shi ba inda kudin ka ma samun shi ya gare shi. Kana yadda aka ce rigakafi ya hi magani. Kahin akai inda za a kai ga kwantawa yana in aka ba yara suka sha zai kare su da cuta. Maganin da yawanci inda ake raba shi inda aka san akwai ruwa suna kwanta kuma inda aka samu cuta tunda akwai yara suna ana kawo malar da likitocin mu kenan mun samu wa'ansu likitoci sun samu ka shi yasa aka ce to tunda har akwai ta tana yaduwa tana yawo ya kamata a dauki mataki akan ta kyauta ake bada shi kuma kofa ne za a yi a bada shi kuma yara yan shekara 5-14 su ya kamata su dauki wannan magani.
0: A bayan nan ana ganin saukin wannan cuta sakamakon rabuwar masu kamuwa sabanin a shekarun baya wanda ake alakantawa da hobbasa wajen wayar da kai da kuma gangamin rigakafi baya ga samar da magungunan cutar a cewar Salifu Adamu na garin Kanya.
13: A yanzu tare amma a da ruwan tafki shi ma na hwari a cike ne ake amma an ga riga ya kai yayi kaba yayi yawa a cikin ruwan babu ita kamar wannan likitoci da suke sa hannun su ana tsaftace ruwa shine ya kawo irin wannan duka ciwo ciwo babu inda ana hudo ayoyin wannan ana cewa wannan na tsagiya ne wannan na ciwon ciki ne wannan na wani gashi dai duka ana babbadawa a ciwo Allah ya riga ya kiyaye mu dauni inda suna kamuwa ai da mutum biyu uku da tuni an tsaida abun ai
0: cikin garuru wanda a baya ake ganin ta'azzarar wannan cuta ta tsagiya akwai garin Medik kuda yake alƙalman bayan nan na nuna samun saukin cutar kamar yadda Ibrahim Garba ke cewa
14: to tsagiya a lokacin baya dai lokutan baya mun muka yi muna wanka a tafki a sosai akai kamar mutum ya kare hutsari sai ga jini ya biyo baya bayan hutsari ga jini ya biyo baya ba mu sani ba ana ce mu sha ruwan tafki ne da sha da wanka a cikin to daga baya da likitoci suke zawa suna kawo magani suna ba mu shine da aka sha ana sha kuma Allah ya kawo saukin ta yanzu da sauki a yanzu gaskiya kan ka samu mai ta ana ma jima wankan tafki ma yanzu ya rage irin wannan ku in ba yara mara wayo ba ba amma barin yara su shiga tafki irin na da suna wanka ku shine ya kawo saukin ta yanzu ka san dan ka shiga ruwa kawai ka dauka ka fito kai aiki da wuya zaka dau wannan ciwo tunda ana samu daya biyu masu ita yanzu ka dan kana ana samu
0: ru'a fannin na lafiya na gargadin jama'a musamman iyaye da su hana ƴaƴansu wanka a tafkuna ko kogi masu kazanta a gogarin da ake na yaki da wannan cuta ta tsagiya baya ga rungumar tsarin karbar rigakafin cutar kasancewar ta wanda bata bar kowa ba walau yara ko manya matukar aka yi arba da tsutsotsin da ke dauke da cutar har ta kai ga sun taba fata

0: filin mai na Jubilee na kasar Ghana. Shugaba Mahama ya jaddada cewa wannan babban ci gaba ne da ke nuna cewa Ghana za ta iya tace nata man ba tare da dogaro da matatun kasashen waje ba. Baya ga sashin CDU da aka bude, an kuma kammala gyaran sashin RFCC wanda ke tace raguwar mai mai kauri. Wannan gagarumin aiki zai taimaka wajen rage yawan kudaden kasashen waje da Ghana ke kashewa wajen shigo da tataccen mai. Hakan kuma zai rage matsin lamba akan kudin kasar CD ta yadda zai daidaita farashin man fetur a kasuwa. Sannan zai samar da guraben ayyukan yi ga matasa da dama. Shugaba Mahama dai ya bayyana cewa burin gwamnatinsa shine ta fadada karfin matatar ta tema don ta rika tace gangar mai 100,000 a kowace rana. Shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnati na shirin sauya fasalin matatar baki daya domin ta zama babbar cibiyar tace mai da za ta rika wadatar da yankin Afirka ta Yamma.
1: A jamhuriyar Benin, shugaban kasar Romeo Baragne ya yi wa mutane 369 da aka daure a gidan yara Afuwa, matakin da ya shafi daurarin gidajen yara daban-daban da ke fadin kasar. Jerin sunayen waɗanda aka wallafa ya kunshi bayanan kowane mutum da ya amfana da afuwar domin sauƙaƙawa hukumomin shari'a da na kula da gidajen yara tantance su da kuma aiwatar da umarnin. Yayin da ake cigaba da aikin tantance yawan yanci rani da suka mutu a gabar ruwa ta Mediterranean a ƙarshen makon da ya gabata a kokarin su na tsallakawa zuwa yankin Ceuta na Spain, kungiyoyin fararen hula a Morocco sun zargi gwamnatin kasar da sakaci tare da jefa rayuwar dimbin baki a cikin hadari. Hamida Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger, yayi mana tsokaci a kai.
2: Mun ce ba abunda muke son gani bane kullum yana faruwa haka. Ketarowa cikin ruwa, yara, mata, ketaro kamar an buɗa musu hanya da gangan abun nan kaga wahalar da ya ba mutane. Kama bakin hauren amma ba da dama ba, kama waɗanda suke kula da su su zo su kula da su yadda ya kamata. Kawai iko ne yake tsare da su, babu wani da zai zuwa kamar ya kawo musu wani goyon baya yadda ya kamata. Wannan mun yi Allah gode da wannan hali da aka shiga. Saboda shi dan Adam ko ina yanzu yana da haƙƙi a matsayin mu na kare haƙƙin bakin haure. Allah wadda da wannan al'amari. Bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu. Kamar a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan kasashe shi da kanshi babban matsala. Kenan abin da ya kamata a yi bincike, ba aka yi bincike a ba su haƙƙin su waɗannan mutane inda suka rasu.
1: Hamidu Ali, wani mai fafutukar kare haƙƙin bakin haure a jamhuriyar Niger. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar ya shiga yarjejeniyar zaman lafiya da Iran a daidai lokacin da ya sanar da janye shirinsa na kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin Tehran. Yanzu kuma sai girka, inda bayanai ke cewa jami'an kashe gobara sun mutu sakamakon tahomi gama da jiragen kashe gobara da suke tukawa suka yi a lokacin da suke kokarin shawo kan wutar dajin da ke ci gaba da barna a nahiyar Turai. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da wutar dajin ta lashe gidaje sama da 100 a yankin arewacin Athens, inda dubban mutane suka tsire zuwa tsibirin 'yan yawon bude idanu na Kefalonia. Rahotanni sun ce mutane biyu a cikin jirgin, ɗaya ɗan asalin girka ɗaya kuma ɗan Jamus sun mutu, yayin da a ɗaya jirgin kuma mutanen cikinsa suka tsira. Hukumomin ƙasar sun ce tuni aka fara bincike kan dalilin wannan haɗari. Ƙarfe 8:10. Lokaci ne na labarin wasanni ga Umar Sani ya sake shigowa.
3: To Rukayya, sannu da kokari.
1: To barkanmu.
3: Rukayya, kin san dazu mun ce akwai hukumomin kwallon kafar duniya uku da suka bukaci murabus din shugaban hukumar kwallon kafa Gianni Infantino ko?
1: Haka.
3: To abun fa yanzu yayi kamari.
1: To.
3: Saboda a yanzu zancen da ake yefa. Wato hukumar kwallon kafar Turai wadda tun in farko kurgu ita ce ta nuna rashin gamsuwarta da wannan shirin ta ce za ta garzaya kotu.
1: To.
3: Wawa za ta kai shi Infantino kotu a game da wannan shirin nasa da bai nasara ba.
1: Ka san ai duk bayan wannan shirin ma na cefana da wasu bangarori na FIFA, UEFA din ta yi ta kalubalanta Infantino kan sabbin tsare-tsare da ya shigo da su a gasar cin kofin duniya.
3: Kin san wato ya fusa da UEFA ne sosai.
1: Kwarai da gaske.
3: To a wata wasiƙa da jaridar Telegraph ta samu kofi UEFA ta tura wa Infantino duk wani mai hannu a wannan yunkuri na cefanar da wani bangare na hannu jarin FIFA sakon gargadi, inda ta ce kwata-kwata wannan yunkurin nasa ya saba wa yadda ake gudanar da harkokin FIFA. UEFA ta tabbatar wa jarida da Telegraph cewa za ta kai kara a dukkan hukumomin da suka dace kan wannan shirin na shugaban hukumar kwallon kafar FIFA wato Gianni Infantino.
1: Ai kawai Infantino ya bar harkokin wasanni ya koma kasuwar cinikayya hannayen jari, wata kila zai
3: yarda dan mangoro ya
1: huta da kuda kwarai da gaske.
3: yau ya zamu leka abin da ya shafi akwai wani wato fitaccen wasan dan wasan hawan tsauni an tsitsigawar sa ne a wani yanki dake kudu arewacin Pakistan to shi wannan mutunan yayi fice wajen hawa tsauni kuma dan ruwa biyu ne Ingila da Nepal ana kiran shi da Nirmal Birja to an tsitsikawo shi ne a wani tsauni dake Pakistan ranar Alhamis na wancan makon ne mutumin yayi batan dabo sai daga baya aka gano shi sakamakon mummunar gurguwa hade da iska da ta afkawa arewacin Pakistan a wani tsauni mai tsawon mil 8000
1: ya same shi a can
3: yawa rahotanni sun ce babu guda daga cikin masu yi masa rakiya waɗanda suka rayu a wannan hatsarin da ya auku sosai makuwa to kin san shi wannan mutumin yayi wani yunkuri ne na neman kafa wani tarihi wai a tunanin sa masu aikin ceto sun ce sun gano gawar shi ne a mil 5700 a tsaunin da ake kira Broad Peak dake arewacin na Pakistan kamar yadda suka faɗa to dan wasan mai shekaru 43 wai yayi yunkuri ne na kafa wani tarihi na hawa tsaunin wato da tsayin shi ya kai mil 8000 kuma ba tare da an saka masa na'urar nan ta taimaka masa numfashi ba to a yunkurin wannan kafa tarihin ne ya rasa ransa yanzu haka wato hukumar da ke kula da wasan hawan tsauni ta Pakistan da kuma duniya duka suna ta tura sakon alhini game da wannan babban rishin da aka yi shi dai an ce shekaru shi 43 kuma yayi fice wajen yin nasarori da dama a hawan tsauni kin ga sai a wannan karan wannan guguwar da aka fuskanta a Pakistan
1: shi ba ta rutsa to an ga shi kawai sani to yanzu kuma za mu je ga labarin mu na nishadi
3: a ranar irin ta yau shekaru 66 da suka gabata wato 3 ga watan Agustan 1960 ne Niger ta samu incin kai bayan share tsawon shekaru a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa kamar dai sauran ƙasashen da suka samu inci a irin wannan yanayi a cikin shekarun da suka biyo baya Niger ta ci karo da kalubale iri daban-daban da suka hada da tattalin arziki tsaro zamantakewa da dai sauransu za ku yi amfani da wannan lambar ta WhatsApp alamar ƙari 2347566341 ko kuma shafinmu na Facebook domin bayyana ra'ayoyinku a game da wannan biki na incin kai da kasar ta Niger ke yi a wannan litinin sai mun ji daga gare ku
1: to mai sararo muna neman afuwa a maimakon labarin mu na nishadi zamu gabatar muku da shirinmu na siyasa da muka kaddamar da shi a yau
0: Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan fili da zai rika mayar da hankali dangane da muhimman batutuwan da suka fa daukar hankali game da siyasar Najeriya. Bari mu fara da hukumar zabe ta INEC da ta fitar da takardun shaidar karatun manyan yan takarar shugaban kasa na zaben 2027 inda ta amince da takarar Bola Tinubu na jam'iyyar APC, Atiku Abubakar na jam'iyyar ADC tare da Rotimi Amechi, sai kuma Peter Obi na jam'iyyar NDC tare da Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai hukumar ta yi watsi da sunan tsohon shugaban kasar Goodluck Jonathan wanda tsagin jam'iyyar PDP na Kabiru Tiraki ya gabatar saboda gaza tura takardunsa ta kafar internet sakamakon rikicin shugabanci na cikin gida. Tunda dai jam'iyyu suka fara tsokaci kan matakin na INEC. Alhaji Ibrahim Muhammad shine shugaban jam'iyyar APM reshen jihar Kebbi wanda ta tsayar da gwamnatin jihar Oyo Sheyi Makinde takarar neman shugabancin kasar.
4: Ba kamar wasu ɗan takarkarin da muka ga sunayen su ya fito ba nan akwai wata takarda can babu a nan da wata takarda nan da wani suna daban can da wani rana daban abin bugun gaba ga ita jami'ar APM dan takarar shugaban kasar ta wato injiniya Sheyi Makinde ya cika dukkanin ka'idan da ake nema kuma sunan shi ya fito saboda haka ba abin mamaki bane baya haka kuma dukkanin yan takarkarin mu na dukkanin matakai su ma dukkanin sunayen su ya fito a kowane sashi in har za a bada maki to za a ba jam'iyyar APM maki ne na cewa ita ce tafi cancanta
0: to shi ma Faisal Kabir kakakin ADC cewa yayi
5: to izuwa yanzu dai daga bangaren yan takarkarin shugaban kasa da mataimaki ba mu da korafi ko guda daya domin yanda aka fidda abubuwan mun ji dadi musamman yanda ita hukumar zabe ta fito ta nuna yan Najeriya cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai tura mata takardansa na firamare ba da na sakandire. Don haka guntun ƴan takarkaru kuma da aka fada sunayensu na majalisar jaha tarayya da sanatoci muna ci gaba da bibiyar su domin mu tabbatar da cewa kuma dukkanin abubuwan da aka fitar an fitar da su daidai da yanda muka tura. Amma daga bangaren shugaban kasa muna ganin cewa in dai wannan abin da kuma ba bita fitar na cewa shugaban kasa akwai guntun takardun da ba sa ba, to muna ganin tabbas ya kamata idan ba shi da wannan takardun bai kamata ya tsaya kare shugaban kasa ba.
0: A bangaren jam'iyyun adawa kuwa rikicin cikin gida ya ci gaba da dabaibaye manyan jam'iyyun siyasa, inda rahotanni suka nuna cewa an sanar da Peter Obi halin da ake ciki game da dambarwar da ta dabaibaye jam'iyyar NDC da tafiyar kwankwasiya. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da masu sharhi kan al'amarin yau da kullum ke bayyana cewa rashin jituwa tsakanin shugabannin adawar na rage musu tasiri da farin jini a idon al'umma. A can jihar Kano kuwa, wadda ita ce cibiyar siyasar Arewa, ana ci gaba da muhawara mai zafi kan makomar tafiyar kwankwasiya biyu bayan sauya shekar wasu jigajigan 'yan siyasa. Kuma kiran da tsohon gwamna Kabiru Gaye na cewa 'yan siyasar jihar su dawo jam'iyyar APC ya ƙara ruruta wutar muhawara kan huko hakan zai raunana tasirin kwankwasiya a yayin zaben 2027.
1: To ma jama'a, gani da wannan tambaya da Shamsiyya Haruna ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jarici tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada, shirin kan mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi lafiya ko kuma kalubalen da ke fuskantar fannin na kula da lafiya da nufin an karar da jama'a ko kuma mahukunta don daukar matakan gyara. Bakon shirin na lafiya jarici zai yi duba ne kan cutar schistosomiasis ko kuma bilharzia ko ma snail fever kamar yadda wasu ke kiranta. Cutar nan dai da aka fi sani da tsagiya a Hausance, cutar da alƙalma ke nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na masu kamuwa da ita na nahiyar Afrika. Masana sun yi ittifaƙin ana kamuwa da wannan cuta ne sakamakon wanka a gulbi ko rafi mai datti, musamman inda ƙwari ko tsutsotsi irin tana ke dabdala, kuma haduwar fata da wadannan tsutsotsi kai shi ke haddasa cutar. Wasu daga cikin alamomi da ke nuna an kamu da wannan cuta akwai yawaitar tari bayan kammala wankan na rafi ko kuma da ruwa mai datti, haka zalika kaikayin jiki, yayin da idan cutar ta fara ta'azzara za a fara fitsarin jini har ma da bahaya mai jini ko kuma kai tsaye ta tafi ta taba hanta tare da yi mata lahani. Lura da yadda wannan cuta ke sahun cutukan da kan zama ruwan dare irin wannan lokaci na damina, mun tattauna da ƙwararriya Dr. Aishatu Illa, jagorar asibitin CSI Stade a Damagaram.
6: Tsutsane da ke yaduwa a ruwa, kenan in mutun ya shiga ruwa da akwai kwayoyin in suka taba jikinka shikenan ka kamu da ita. Bayyana iri biyu ce, akwai mai kama hanji da muke cewa a turance intestinal, akwai kuma mai kama VC kenan wajen hitsari, sai ana hitsarin jini. Kenan in ciki ta kama ana iya yin zawo su amai har ya kai inda anta za ta iya tabuwa. In kuma ta kama can wajen hitsari da kaga yaro ya fara hitsarin jini, duk yawanci shine ma ke kawo uwaye likita. Da an ga hitsarin jini duk yanzu a kauye a ko ina ma da an ga hitsarin jini ana tsammanin ita ce da gudu zaka ga an zo likita. A ruwa kadai ake daukata tunda kwayoyin ta a ruwa suke yaduwa. Wanda take kamawa wanda ke wanka cikin ruwa, kenan inda duk da ruwa da ba a tsabtace suke ba ana iya ayi tutu a ciki ayi hitsari a ciki, kenan mai malatin mai cutar in yaje yayi hitsari ko ko yayi tutu iska ya sanyo tutun a cikin ruwa, kenan kwayoyin za su yadu kenan da an shiga cikin su kuma za a iya kamuwa da cuta. Babba da yaro ba ta da shekaru inda haka shiga cikin ruwan da akwai kwayoyin cuta kana iya kamuwa. Kenan kawai ayin da an ga alamomin ta ya kamata a zo likita, in aka gwada aka san ita ce a ba da maganin ta, in aka bari tana kai inda ba a so.
1: Bisa ga bayanan ƙwararru an fi ganin wannan cuta ne a yankuna na karkara kuma ta dauki tsawon shekaru tana illa musamman a wuraren da ke da kogi ko gulbi da mutane kan shiga suna wanka ko aikin lambu magajina garin Kanya mai ruwa ya ce hakika akwai wannan cuta a kekoyen su kuma mutane da dama na kamuwa
7: a sosai ana tsagiya mana ko ni na tsagiya a wancan lokacin kawai haka nan ne kawai an baka wankan tafkin wannan kawai baka yin tsagiya kamar so ɗaya so biyu an ka shiga haka baka yin tsagiya sai dai abin ka mai da shi dai ko lokaci kana yin wanka shine zai saka tsagiya kuma an kawasa hallo kawai dokiya take insha Allah balantana kuma yanzu maganin wannan da ake ba dama da wuya mutum yake tsage kawai an dai kana shan wannan maganin baka tsagiya amma mudda an baka shan magani kana wankan tafkin kana mudda an mun ga yara bin mabarin tunda shine yake kawo mace mace yaran aikin kwarewar haka ruwan bai isa ba sosai wanda zamu yi aikin kwarewa ai ka shiga kaga kwarewa yo shi yasa
1: hankula kan tashi matuƙa da zarar aka ga bayyanar wannan cuta a jikin yara musamman idan ta kai ga fitsarin jini Sanusi Abdu kwararren likita ne da yayi aiki a garuruwa dake da tafkuna da kogi ya kuma ja hankali game da hadarin cutar da ma yadda za a baiwa kai kariya
8: ana samun ta a gurare inda tafkuna ta ina suke shiga ta fata suke shiga da kenan daga kafafun mutum ya tsoma ciki ko yayi wanka ciki daga suna shiga cikin shi kuma tana iya kama ko babba ko yaro bata barkwa duk wanda zai shiga ruwan nan da inda da kai kwayoyin nan nata ita cutar tsagiya tana farawa kaman in mutum ya kamu da ita tana iya farawa da yana gani in yana fitsari akwai jini jinin yana iya zama he ka kare fitsari ka gani a ƙarshe ko kuma yana iya zama ya zama duka ma in kai fitsarin ya zama abin ga jini ne a cikin shi kuma banda haka na akwai kananan alamomi da take bada kahinta kai ma nan kana ji mara tana ciwo sai ka gani har kana rinkuya in tana ma ciwo nan ka kuma kana gani kana jin gajiya to duka wannan alamomin ta ne wani bi har masasara tana sa su ita cutar tsagiya gaskiya muna maganinta na farko da maganin rigakafinta inda akwai magani da wanda ake raba ma mutane ana raba musu na tsagiya wannan to yana maganin ta kuma banda haka nan ana rigakafi kenan kala a shigar ruwa mai ayi wanka cikin tafki wannan wanda yake wanda bai gudu to a cikin shi yara sun shiga sun yi tsari ko manyan ma duka ko kuma a kusa ma aka yi in ruwa kwaso shi ruwan da mana sai sa kwayoyin ciki to anan ana samun ta a cikin irin wannan gurare duka a waya mutane kai mutane su san ita cutar tsagiya ba wasa bace akwai ta ita dan in tai kamari tana iya sa kaman mahutsara ta yi zama har ta yi kaman kansa ce ma a cikinta kuma banda haka nan kenan ya a kiyaye da irin wannan abu guri mai kazamta da wani abin duka a kiyaye kuma da an ga alama a kawo likita a yi magani
1: duba da irin illar da cutar ke yi musamman a karkara lokacin da damuna ta gabato an shirya wata gayyar gama gari ta raba maganin rigakafin cutar a wuraren da aka san ana samun cutar na ma Dr. Aishatu ta mana karin bayani inda ta fara da illolin wannan cuta
9: tana da illa sosai tunda tana iya hana aihuwa in yaro ya girma tana iya zama sanadin da baya samu karuwa ba tana iya zuwa gaba har ta kai inda za ta iya sa har kansar tana iya sa insuffisance renal ke matsala koda kenan tana iya sa matsaloli da yawa shi yasa ake son a yi rigakafinta kuma maganin wanganata ba a iya ba ko ina ake samu shi ba inda kudin ka ma samun shi ya gare shi kana yadda aka ce rigakafi ya hima gani kahin akai inda za a kai ga kwantawa yana in aka ba yara suka sha zai kare su da cuta maganin yawanci inda ake raba shi inda aka san akwai ruwa suna kwanta kuma inda aka samu cuta tunda akwai yara suna ana kawo malar da likitocin mu kenan mun samu wa'ansu likitoci sun samu ka shi yasa aka ce to tunda har akwai ta tana yaduwa tana yawo ya kamata a dauki mataki akan ta kyauta ake bada shi kuma kofa ne za a yi a bada shi kuma yara yan shekara 5-14 su ya kamata su dauki wannan magani
1: a baya bayan nan ana ganin saukin wannan cuta sakamakon rabuwar masu kamuwa sabanin a shekarun baya wanda ake alakantawa da hobbasa wajen wayar da kai da kuma gangamin rigakafi baya ga samar da magungunan cutar a cewar Salifu Adamu na garin Kanya
10: a yanzu ta rage amma a da ruwan tafki shi ma na hwari a cike ne ake amma an ka riga ya kai yayi kaba yayi yawa a cikin ruwan babu ita kamar wannan likitoci da suke sa hannun su ana tsaftace ruwa shine ya kawo irin wannan duka ciwo babu inda ana huddo kwayoyin wannan ana cewa wannan na tsagiya ne wannan na ciwon ciki ne wannan na wani gashi dai duka ana babbadawa a ciwo Allah ya riga ya kiyaye mu yau ne inda suna kamuwa ai da mutum biyu uku da tuni an tsaida abun ai
1: cikin garuruwan da a baya ake ganin ta'azzarar wannan cuta ta tsagiya akwai garin Medik kuda yake alƙalman baya bayan nan na nuna samun saukin cutar kamar yadda Ibrahim Garba ke cewa
11: to tsagiya a lokacin baya dai lokutan baya mun muka yi muna wanka a tabki a sosai akai akai kamar mutum ya kare hutsari sai ga jini ya biyo baya bayan hutsari sai ga jini ya biyo baya ba mu sani ba ana ce mu sha ruwan tabki ne da sha da wanka a cikin to daga baya dai likitoci suke zawa suna kawo magani suna ba mu shine da aka sha ana sha kuma Allah ya kawo saukin ta yanzu da sauki a yanzu gaskiya kan ka samu ita ana ma jima wankan tabki ma yanzu ya rage irin wannan ku in ba yara mara wayo ba ba amma barin yara su shiga tabki irin na da suna wanka ku shine ya kawo saukin ta yanzu ka san dan ka shiga ruwa kawai ka dauka ka fito kai aiki da wuya zaka dau wannan ciwon tunda ana samu dai biyu masu ita yanzu ka dan kana ana samu
1: kwararru a fannin na lafiya na gargadin jama'a musamman iyaye da su hana ƴaƴan su wanka a tafkuna ko kogi masu kazanta a gogaran da ake na yaki da wannan cuta ta tsagiya baya ga rungumar tsarin karbar rigakafin cutar kasancewarta wadda bata bar kowa ba walau yara ko manya matukar aka yi arba da tsutsotsin da ke dauke da cutar har ta kai ga sun taba fata

0: ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Morocco AMDH ta buƙaci a gudanar da bincike mai kansa kan mutuwar akalla mutane 72 cikin ɗimbin bakin hauren da suka yi nasarar tsallaka iyakar ƙasar da Spain ta ruwa a wani yanayi mai matuƙar tayar da hankali ranar 31 ga watan Yulin da muka yi bankwana da shi ne ƴan cirani kimanin 60 da suka hada da mata da yara ƙanana waɗanda suka fito daga Morocco suka tsallaka zuwa yankin Ceuta na ƙasar Spain abinda ya haifar da gunaguni da zafafan martani tsakanin ƙasashen Turai akan wannan Umar Sani ya tattauna da Hamid Ali wani mai fafutukar kare ƴancin bakin haure dake zaune a jihar Agadez ta arewacin jamhuriyar Niger ka kuma yadda zantawar su ta gudana
1: Mala Hamidu muna godiya da wannan dama da ka bamu. Me zaka ce a game da wannan kwararar bakin haure tsakanin Morocco da Spain inda a cikin awa 24 bakin haure sama da 50,000 suka shiga Espanya. Me zaka ce akai wannan ya aka haka ta faru?
2: Mun ce ba abunda muke son gani bane kullum yana faruwa haka. Prime Minister na Spain ya kai Algeria. To ya sa Morocco ta yi shi da wannan ziyara saboda kun san ai tsakanin Morocco da Algeria akwai adawa da ta shekaru da shekaru.
1: An taɓa samun adadi mai yawa haka na kwararar baƙi a tsakanin ƙasashen duniya dama?
2: An taɓa samu amma dai bai kai irin wanga ba a cikin awowi kaɗan. 2015 shi ne suka zo.
1: A ina kenan.
2: Can sai kan nan dai. Ketarowa cikin ruwa yara mata ketaro kamar an buɗa musu hanya da gangan abin nan ka ga wahalar da ya ba mutane.
1: Bayanan da muke da shi a yanzu sun nuna cewa mutum sama da 72 suka mutu. Ciki har da yara ƙanana mi zaka ce?
2: Babban magana ce saboda kamar me yasa kama bakin hauren amma ba da dama ba kama waɗanda suke kula da su su zasu kula da su yadda ya kamata kawai iko ne yake tsare da su babu wani da za a zuwa kamar ya kawo su wani goyon baya yadda ya kamata.
1: An ji wasu daga cikin bakin hauren da suka samu tsallakawa su ce bayan da suka ƙetara wannan yanki an hana su abinci da ruwa kuma an rufe shaguna to ya zama wani abu kenan na musguna musu.
2: Wannan muni Allah guda da wannan hali da aka shiga saboda shi dan adam ko ina yaje yana da haƙƙi
1: akwai wasu dake cewa ko baya ga kusanci da ita Spain ta nuna ga Algeria ita Morocco tana kokarin ne dole sai ta cusa kiyayya tsakanin Spain da sauran kasashen Turai amma akwai wasu suka yi barazanar yanke wata yarjejeniyar nan ta Schengen da ake kira mi zaka ce
2: al'amari ne wanda mu a matsayinmu na kare haƙƙin bakin haure ina wadda da wannan al'amari bai kamata ba a yi amfani da siyasa ana takura mu wasu kamar a sa wata frontier ta Iraq bakin wannan ƙasashe shi da kanshi babban matsala
1: shin kun kalli yadda aka dawo da waɗannan bakin hauren hakan ya mutunta dokokin kare haƙƙin ɗan adam musamman na bakin haure?
2: Wannan kuma ta magana ce da ba. Ba mutunta haƙƙoƙi ba, ba mutunta ba. Rika-rika su ne aka mai da su ba don sun so ba ne. Ban samu hakan nan.
1: Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nan Morocco da kuma na duniya suna zancen cewa adadin mutanen da suka mutu ya mazarta 72 sannan sun buƙaci a gudanar da bincike game da wannan ibtila'i. Me zaka ce?
2: Na abin da ya kamata a yi bincike ba aka yi bincike a ba su haƙƙin su waɗanda mutane waɗanda suka rasu.
1: To kamar Hamidu yaya za a kiyaye sake abko irin abin da aka gani na wannan kwararar bakin haure?
2: Babbar tambaya ta mini ya kamata ƙasashenmu mu mutunta juna. Kan mu yi amfani da siyasa saboda mu takura ma 'yan uwanmu makwabta.
1: To Hamidu Ali guda daga cikin masu fafatukar kare incin bakin haure muna godiya da wannan dama.
2: Muna godiya.
0: To matala da haka ne zagayen farko na labaran ke kawo ƙarshe inda a cikin sa fice da fadar shugaban Najeriya ta yi kakkausar suka ga jagoran majami'ar Katolika na ƙasar wanda ya buƙaci Tinubu ya haƙura da sake tsayawa takara kan gazawarsa a ɓangaren tsaro da ilimi. Ko kuma ji yadda harin sojin Sudan ya kashe fararen hula 35 a wani gari da ke ƙarƙashin ikon RSF a yammacin Darfur. Kazalika kun ji yadda yakin Amurka da Iran ya ɗauki sabon salo bayan da Trump ya dakatar da hari kan Tehran bayan da ya ce sun shiga tattaunawa a wani yanayi da Iran ke musanta faro wannan tattaunawa. Yanzu kuma sai mu shaƙata.

0: saboda matsalan na fara ba iyaye don yanzu sha'anin telenovela da wani movies da suke duba kuma ina ma magana ga wallahi ni da nke rike da waya akwai na baban da yariya shekara 12 ko 14 take yi kan wayanta ni ban da wani ilimi
1: kididdigar ta kuma nuna cewa an samu karuwar yaduwar cututtuka da ake dauka ta hanyar jima'i tsakanin matasa mata ɗan shekara 15
2: RFI to madalla an gaishe da Abdullah Shamun Bako da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da yarinyar da ta buƙaci a saka ya sunanta wadda batun ya shafa
3: ina 15 years na hadu da namiji kuma wanga duka ya faru don sun sani I was curious about it don shabu ina dey wana cikin relationship ina in yazo ana fira ni ma ban san ina son sani isa daga wurin kuma ni gaba na wani samu wani samari muka fara fira kadan kadan she kawo mini idea of having sex and stuff isa wannan lokaci she banda wanda da in fira da like I was lost kuma abin da yasa na kuma yadan don shike taimaka mini ababai ba wanda ke bani shi noni sa abin na kuma I think it's also a major reason
4: to babban dalilin kenan da ya kawo wannan to da nazo gida nan tare da ke naga jaririya yarki kenan
3: Diana ne she na doki cikin da nake 16 years sa wuri nan ko sai zanga na haifu Diana 6 months
4: to ya rayuwa yake kin yi nadama da kika fara wannan al'amari na hulɗa da maza da wuri
3: wallahi rayuwan ba yi ban don kamar ni yariya kan ga kuma na kuma duban jaliri kuma ba wanda ke taimako shi namijin ma shi ban ma san inda yake ba ya bar min da diya ni no ke duban bisa da kasa abin nadamu ci kan da dan yin samu da don tuntun farko ma kaman kana na fadi gida ba wanda ke taimako ba shi dai yanzu na naifu da taimake mini ba
4: na gode sosai da wannan dama
3: mana gode
5: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
6: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
5: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
6: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
5: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
7: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara
6: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Mardiya Abdullahi Agona mai rajin kare haƙƙin mata a Ghana
8: wasu yaran yana fitowa ga renon gida ne wasu yaran kuma ana tilasta su ne to dide da shawara ta game da batun iyaye mata na farko kaga akwai wasu finafinai da ya kamata a daina bari yara na duba na biyu a kiyaye mutuncin ƴa mace tun tana karama da ta fara zuwa school from KG a ta kula da lamurranta a ta kula wurin tafiyanta a ta kula wurin kominta wurin mata wanka duka uwa ya kamata hankalin ki na wurin na uku a daina bar tana use mobile phone in ba yariyan nan ta kai munzilin shekarunta
1: ina ganin amfani da wayar salula na ɗaya daga cikin abin da ke janyo musu wannan fitana
8: kwarai da gaske domin yau wayar salula ba abinda ba shi ciki na jima'i ana fitowa da shi shi yasa ya kamata a daina bari yaro karami na rika wayar salula ko da game ne a sai mai na game na yara domin ya zo ya ci karo daga mace da namiji suna abu kaza saboda yanzu ana talle da shi tun bai san shi ba har ya zo ya san shi tun bai gane ba har ya zo ya gane ya kamata wannan kuma iyaye mu kiyaye
1: me illar a samu yariya karama ta haifu misali mai shekara 15 ko 16 ta haifu wani irin damuwa hakan ke kawo girman ita macen da kuma dawainiyar rayuwa
8: babban musiba ne saboda yana yi bar in ta girma bata kai shekarun da wannan ciwo zai sai ga tana fitsari tun bata yi
1: irin yoyon fitsarin nan
8: yes yana faruwa ma yariyan da bata kai ta yi wannan ba aka yi da ita mafi yawanci kuma talle-tallen ga da yara ke yi wanin kuma talauci balle wurin talla an samu yara da yawa akan haka talauci na bari wani ya yaudari yaro yayi mai haka shi yasa iyaye da malumman